Kweto we te ka o ke ya gata ka an kara kende te mu o te sa o ma te kinge gata te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te kwete te nge bi mu o go ai ji do a ji te kuya na go a o se go kungwa te go a go kiri ya to te dara x ka te o kye ke o te ko mo go te kya e kara ka e kwa ko o no te o tsena tse bori je te ko mo go x ka fm ga te o ngongoro.

0: Kim te wala ki tikdi ya walin ki sibiri ki Eska FM te lu magia ngambu ngia wa Eska FM ay wita ngia tang kam gagi ngam ya ming ariverten moyon. Agiang ay presiden yang higia wa ANC ay wa Paul Masatile kalaman ngang ya atik di gia kuya gani kuno kwante ki kamsang agang ngawsi kang higia wa kwechi kang hitik di gia ngungu kundisan. Kang hetik gi ki kama kusatu ay aka kaung ki ti kan kalman ng tik gi ng a nc ay gani kuna kan hi gyawa nasunala ay aka kaung gyawa goide matase manda kan ay kam kang hetik gi ki wa chango yang hetik gi of federasi ay gani kuna kwa hetik gi chuki kai ko ya gi ngi khawdi ya gani kuna mtase kang hek ka chotik gi ngi wa ngi ngoshi kang gi kama is aka pi ay gani kuna ngaba ke yi ngegya wa san ko ayi khunan kamsung ke chigan gani kuna kang hegya wa tradisi ayi akakaw kang hesing agye kamsung wa kingu ngang hong policy ki kang he chig de ge chuki kang khuya gani kuna kwa akakaw gi ngi khawit tamani mta se ke chig de ke ANC ke wo ko chi kang ge thwa kha khama khuya gaun kang hei atini gya kham kham ko un anwa chigang ki gang kang he sing gya kham su ofir slakha yang ay gani kuna o ti kang he chig gi ngok kunisan lopanga ko kang he talak kam ya ag gi yang o alam rich ay hofu gang ke ikor leni sing gi cho su besa kham ko ngawi ki tin han aga ngosi kang he gi ngok kunisa gya wan anc ay le de firi yi ng he gi cho anc ay ye lekha ay gani kuna ki dance tak kam ki du ke ko la hon ay kuna ko sing ge chu ki thak kawa yin ti quadri ng sing ya kham sen te gi ging ge gi ran ong sui te leng akuna ki khui kang hi gya wa tin hakang aga chonon again ay minister ya hi gya please ang aiwa ole buya silo kang hi achi ge ging ho ok uyang phulang agani kuna ge ngun hai te tax pani kang hi agia un a kham ko ngaw ta ng ke mu gi ga kham so politika aga chuk ta wa kang hi chi ge ge thon ngalo kham ko hen parte hi chi ge gya wa african sorry african buya sile movement ai gani kunan kang hei a khwit tamani gi nga chwai ek ti kang aga gani kunan kang hi chi ge ngo kun sa parte ai chongan Please say again, KwaZulu Natal ayakuna ang wakama ko un ang wato ke ganong ke nakam ke medakan ayagani kunan ke kang hechik de gya wa maling ayatoho ke umlazi ayagani kuna ke deben ayakunan kwa ang he sing de gye chuko kuya sorry sing de gye chuko kiwiya toho ya ng kang he wiko maka ingi awa sekirte ting ayagani kuna sing de gye chuko ting hagdayan he ke cha ngao ke gani kuna kwa ng chuchi ang gulup un sigyan un hat ke malich un aga ngalo yichik de gira chuke a gani kuna kwang ke ki ka un ngawan kang sing atini gya kham kham ko un an ngawa gan ge tin ma ko gan chik de gi thogin ngalo kham ko in gya o please ang ngawa ge secretary tin ivi ko ma kog de gi chuke ka waga chonon chik khacha sang he gya o secretary tin ag gani kuna de gira chuke sa khuin kang sing agi ya kham kham ko un an ngawa gan ki ti kang aga gani kuna to yang hen khalman ng sejik de ge chu wana gani kuno kwa ang gya wa ngao ke mali ka he gi gen ng ya chong sing de ge ta gi wana please a gyan ng ya ta ke chu chi ayin glu bu yi ng kang he i chi de ge chu go nga to yang ke gani kuno kwa ng ge chu ke kiwi ka hen khalman ng hi ge ke ka o ya gani kuno kwa ng mtsang hm ai fasin ngolo kang he gya wa bangladesh aga gani kuna gya ngun ya ta ke ichi kwa ay tuenda hing de gyan ong hekorin aga gani kuna gya chuki kaw ka isi gya kham sung uwa ting han aga ngawsi kang he de gyan hukit kama ngolo kang hea reslan aga gani kunan blisa ati ni gya ngun ya ta ke kuim he ay gani kunan kang he ti kang aga chong ngun hik de gya thwa huzala kama kuyan tropa yi sing ge ki un ang ngaw vilung sang aga gani kuna sigya ngun ya ta ge yitene ge gi ya ting ha ge kama ku ya gani kuna kwang ka sigya kham sung wa resisa o ki ukrain ai gani kunan bangladesh ai please sa khalman ngun ka ngia kham sung wa ti khwan ai ge ga chung o wa gani kuna kwang ka sing ge chung ni twa ge hing ge chung ama kan dean ka sing atene ge ya kham sung wa vita ai khalman ngun ki tikang ga chung ge sumani ge da chwa un ang ngaw ko kan kam chang hum yi ya sevri ai fasir kam chola divich gi gya wa akhiri kam cha dir gya sam chang hum ki iska fm
1: Kam sebe ire kam ta ko 5 minute jinge kho ha XK FM ki mbambara kho ke ke tin yo ka ha di marats bere kho bori shor ma teram kuni pa president dem ANC shuma Paul Masatile nga de sino khana u organisasi he ku ku shen ek etaka gwe yin se khana go tse u tse na dathi ye khona khana a se u tswaka tse wa ditama khana ata ku yi sena de thi ya ko satuk etekwena ANC go nkara ku ya ti go ANC national voorzitter ma gwede mantase manda kha tse si ka go tlae tse u khwete ti ki go tswara go kungwa kha ti ki mantase ke en karo dibe go khama ke ya kha esa ka pie ta khono fagbond organisasi sango khwena ku yi bere kha khama ke etekai ti ki amanga ti sino a go kungwa ka e debe nci khana jarok a e si ki khana hi ya go he no go jingo hi go kwa ha hamango khiri oro ko ita makyara tim tun a ke sietin khwena manta se ta khon ANC e tlo tlo decision ina tsan tseu tseu sen a keta ka tloe no masatile nga ti sino hamango a agwe go che kar ha go ji se na ti kwa ha ham ango shwera mai dam mburonga khwen e sika palm ridge si di hofok e ke e kruleni ki te gwe to ka ite ama ho a ta tau ku si te ti si fo kwe a ANC si u yakhli kha kwe a densta kha kwe u isi ka katle hong ke o ti kim dri tu e kwe a spatra ka u kya ka iti ya cho witim kwenye pa minister polisi kwe poli boshelo nga desinu a mburonga e ngo spanish ni politike ka amke tsonku iko ji asesha ko nanja uwa hui ti a nasesha ko mo sa na politike ka amke tsonku a ite ti retam partei he African Maibuye Movement hasiu aninja ngwere ti sino amkoma khana u partei siki tiwe amkhoi ku kyang tima police na KwaZulu Natal kwena gyawa ti yama khata ya ti ya dik akwe ke uga tse u isika sere wana hutu a umlazi ki Durban si tui ki khubi karako go secretary ti kwa u te jita makhatlhuwa kwa ti ama ni tjoji kwa tse u di shire tso kwe ko kya ti ta khono dri kwa go tla ko police and she na secretary ko se te ti ka o tim tsam di secretary ti akunwa ti no dri te jin khao ata go ni o ti kwe kwa ki we tim ha u tu ang go atlo jao karati amboronga e hi ka sa ta khono te anu shire ata si ko huwa go ita yo kwa e ko si we tim police na nga ati khana ka ang ka ati ngo tsue he utu a tlo khwe ki khuwa ko a ka kya khwa ti tam borishi u khirwem bangladesh un khwe na nga ati tuanda kha khandi un khwe a ukraine ka shi o khwa ti go tsuri ke ko jao a ana hi sata resland ka u hi ta ko tsunga ki si ka ka ra khwe ki ma police na nga ati shi nu ngi u kwa a ngo a ka kha kete ka ra shi te khwe ti tsunga ki ta ko a tlo a tla e bere kha go fraya ka Ukraine kwena nga isena ti tsamka a go a tsongwa tim Bangladesh yo police na tsam di kwe a go a kwe go a ke o ke wa go jawa ka itlo kongwa le ta ke wa a go go ke wa kwa ti no tsu dri tlo go na o ga ya o te ga a mburonga ke te hi tswam sebe e re bore e te ke a ta khere nwe tsu bore ga bana ga XK FM ke te ke ke seng tsam a ire a ma go yom.

0: Kimcha wala ke chigdi ya walim ke akhiri ke Eska FM tolo magia ngambu ngia wa Eska FM aiwi te ngia tang tsami ka ke ngum ya min a revertin moyon walim tsa agia sa am tsang ngum yi ngi chigdi ki ofir kisim aiwi Ufu kikle yi hikiki ya kram kram gosu ula ya kreni kunan kwe ngangang yi atikligi ya kram suhu a insiyen ki kang he gya watisang agan ngawsi ki kanidatang ayo honor din ina takhtak yi hiku hongchikligi ya kanun ay ngangani kunan kang he sigi ya kram suhu wa hangula kang hitikligi ya ngaw kundisan ANC atigigi ta ya oku ya hufu yi ki nkhalima nganga ang mandakan akkam ki ama kwe kang he tigigi ki kama firkisan komisi yin ay gani kunan kang he ANC esigi ya kamsung wa yi kani data ko hun ki manisipalate ti aya sezi gani kunan ki sumane gida chwa sung wa yivi koma kaga gani kunaka singigi ya tuwa osuwa yi ki gani kunakwa un kan ngawsi ki kanka kwe kang he tigigi ngungi kama gani kunakwa yi atini gya un ang ngawaga nganga te uki kakola si kahe ufie ka ayigani kuna atene gya kamsan u tigan aga chongan. Ainsi gya oku ya nkhalima nganga lage tigan simgu gyan toa kam kama kwe sun u kang hii gye chwa tisa uwa nkhalima nganga un wafu hun khawi tamani gya ngun hiya tigi kam kan aga ngawsi ki kanidata ayi honor din ina tak tak hii ayigani kuna chigdi gya un hangulan aga chongan kang hii chigdi gya ngho kundishan. Blessing on Kwazulu Natal akuna agia un akama ko ngawang hoto ge kanun ke nakam ke medaran agani kuna kan he mali to sing ge chuke o kiwian gani kuna ko agia wa derben ke umlazi ayakunan kan he sigia kamsun wa ta kan he tigge ngo kunisan kalman ma sigia un ya ta ke secretary kan sing ge chuke o kiwa to yang ayakuna sing ge da chuke tsayin ngaw hun takang hui sigya ngun hayata ki malich ngalo yi chigda gira chuki chan kang hei singgya kham kham gu sung uwa ting ha kang hei chigda gye ngu kunisan kang hei plisa ngawagi sekretay ti chigda gye chuki kawaga chongon viko makaw cha tenik da gira isa akham gu kuin do ayakaw yang akuna sigya ngun hayata ki vala yi singgya gye chuki wana doho yang ayangun kang hei sing agya kham sung uwa chuchi ayin gulupu yi ng hei chigda gye chuki panggang kulaya ng kan kuli man ngaw ke mali ka ang hiig digi chugi chasing digi da chugi wana to yang ayang man. Blisa tini gyan ngun hiyate ki kamsan aga ngaw si ka ang hi yitik digi chugi panggang kulaya ang to ngay yitik digi digi kuwati ka un. Rolik kwe kaw ke chiyani ayi gani kuna ya odak digi an ung hofun aga ngang ki lipopo ka ising agya kamsan uwa 10 million rand di aya malis ngi se sege puto ya sit gi chu gi hanan kang hiteni gi o kau a 5 chong ya gi gi an un kan de an akuna gi a wa gwa yang hising gi ki wanan ngawa yan o fu gi a un ya ta ki gwa yang kan si gi a kham sing ta ki roli yang chi gi ri ngi o le gwa yang kang he si gi a un ya ta ki ko be kan chi gi a wan Zimbabwe ayi bungan yang he gi a wan ko no di yando yang he khawita mani khau ya gan ke ke nui yang ke ya yuni aya gani kuna ke pe ber aya kunan ya kharensi sing ge chu ge guayan yin ki ge ka kham kham gun an ma vi kom ge tang ge kharensi aya gani kuna te ne gi ya un an ma nu su gu tang mu ku ge kham sa u guayan ko aya ge ge mu ge kama chang hum ai fasin ngole gam he chi ge ya wa kenya ki an ya te ke chi ko cha o kahi ka hitik de gya oli bola aga ga chik de gira chu wa chik khwa ke gani kuna kwa ang kan sang agya ngun ya wa gani kuna kwa n minister yi ngya wa khaso neti ag gani kuna gya ngun ya ta ke family le de ngin chik de gya ng kin yang ag gani kuna kan sang de gya chu wa nang ngawi ke kahi ka ang aga gani kuna he kan oli man ng ki chik de gya ke ka wa ta ka ngya oli bola aga gan olun atimna ka hu agya ngun ya ta ke kang yi agya kham kham ko sung u ta ka aga gani kuna kang hitik de gi thon ngalu khama khoy ngol ngang aga gani kunan kang he sing gi akham sung wa kenya aya kunan kang hitini gi ang wasung obung an khalma ngung to o ka kang gi ga thon ni khama khoy gan ein wam chang hum yi ya akhirin ai fasir gam chaw la diwi chik de gi wan tiniri kham ja dir gi sam chang hum ki SKFM
1: Tsame ach ire tsame go 5 minute jinge go XK FM ke bori Sharma dira marats berego te o koroko bori sikak e tenyam sham. Khoma dimuteto a tlewe e tlofu a nkwama ka kuye e khagwe a NCA nang a ka he sino e no natin e nan tahta ha tswenji khana o khwena o ji ngo koroku pepa sikika ka en khama e mukunda koroku sikim a NCA na hofo manda ha tswe sik ara tingo tle he koroku komisi siwe e ina tseri na go go a NCA he ana te e ya khwa he ango seis municipality tiki khwena o tswenji ngo tsangabe tam ngwe kwe kungwa te ANC na ngo kwiri o tamsi uofye kasi kwa tsuwa ka tsuwa ni tanga ka hweki ngo hinyaiwe tamsi ka hama. ANC na nga te sinukhana ke heko jihin dati kwa ka hinyahi nu uofye ka khasiu aninja nga te sinu ngo ina ngo hii dati kwa kuji ahinya kwa hwe nu nga kwa naika khana duromayo tsuwa nji ankwe na uji tanga kube tam. Hofo di kwi a ngo kwi dati hona tin yana takta kwe na ngo adoi no koroku ikite guritam. Polisa na KwaZulu Natal kwena an tew di gyao ko anyam karahwata nge aya kok akutwa wika ekao sika sire wana hutua umlazi ki derban ki sikubi karako ngo ahutwi ekewa yeko kwe di te tamakuwa ko sire cha anti kim. Tew di sire nko kogwe ko kia kwa ti takuno dri kwa sieko tau ko a polisa na na secretary tin se te ti ka o tim tam secretary ti cha kuwa ti no dri di te no khao ata a o ti ko ki o se na tim ro tu a go a jao ka ti mbor ga he ka sha si ko we ti no tu te a ki shuri na ti no shere ta ma a ki we tim police na nga te se no ngo chi kwa tu ho tu e khuwa ko a ka ki a hwa ti tam troko kuri kuru kwe a giyane si di hofo ke Limpopo ki bute 10 million randi di akwain te venu faifu kure ima jere ki ngu ta ratu rana kwa ti ngo omba pirana make at an tse ukara ama change kasa hiye ki hose na ikim. Hofo a nga ti sinu ngo ni make ji takono troko a he na ditemba he statim di siya gweta troko kuru koma Zimbabwe ka a koma God knows de mayundo ngiye tikuriki yunim ki bait braga si ukhrenji ki si khose na him sars au ko na ngo sesa kusika atro ko te sesa eka amakeji awo him burishi ukhrewem Kenya tsamka ebola cha khwe a ho gwati minister acho ko di jawa ketar ma ko nga de sin a khwe a tu kuri khwe nyam ka khwe a Kenya ki jwanga e wo ko oti am rumende nga de kwanu am koma ngo tlewa iya go hiyo ya mako amke a jwanga ya shuri na tim mo si tsho go a o khona nga de sino ngo ntsam ka jwanga he ku mo a ya de nyam ka kweshe no tse shi ka hambe tse u ka te go a mbunga kwen tun ki a jwanga he she go thara go itam ach re bori si u khere go ga a he tsu bori ga bana ga te ke go xk fm ki 10 ire a ma go yom.

0: 10 ure xamogo xka FMG bori shirama tera maratsberghum departement de shure jaum pumalanga kunkate nxa disintakta shure de mukunda ki tsuni shamburunga jinshen o qotakhana corona qahoroga ting no ashure de tsuji police mberewa jikiti tsuni shamburunga hinshen o qojikem departement de nxa disinu khana te ko tsansisa ta go shure ki go dwelam jiji na tshe go ji phokokwa go a shure tswan Cheryl Clark shure bombela kwe ke shure na tikim tsui kha shure a heng go tshutin group go ji te ko hinshen o te a no department de nxa disinu khana khom moteto ji a jao ka gwe go shure tswan a khana tswe ka kwe ji am kwa a nxi sasa shire ji nngwe si di ase ko tshinja go iteng go mukunda korokusi 4 November ka tesa na koi kwa ngo pasi kuka isama. Ta kukwena u penjunji 3 October ka ana wogwe. Ta honu kwe kwena u sere ji 2 November si ka kwae gwe. Ta honu twana u sere he 3 November ka kia base na gwema. Sasa kwa ukwena ngo 5 November ka ngi a sere ji ho isa na tinji a ngo kwa gwema. Kenya khasidi tsam ka kwe a Ebola cha te a ho kwa ti ministeri a cho ko jak etrama ko anga de sino a cha kwe a ek am kwe a nyam ka khom Kenya ki go jwanga e ho o iti yo o kwa ti mam di ama rumende na nga de sino nge kwe a she ko tsewo ye ho hi di ya go jwanga e cha a nyama ti tam musi cho ko a na nga de sino go nge tsam jwanga sha ho oiti kwe akunga ayete nukleeshi ka iye tebe ngo ajwanga he tunmbuga kwenja thara kwa hitam. Borishi uherwem. Hauti au kwena jemen ki habana kha bomba a kwena nkali tifrae kapare msaudi si u tse udoropa riyati kwe shiko taro tim. Dri di bomba a kawiti kha jemen si hurumenden te kwa ani amina kamka ani awushi kim. Hauti au kwena ngo tiku toka disini saudi au kwena ngo riyati ki khana ahuru tawati kwa na khanita makyare ka aditamu. Hauti ngrupu na toka di khana aninja sinu khana tiku tawo kheye kwa ti ngo saudi si uoli ngom onga oe daran no riyati kita ngo tawiti bomba ji amu. Fo di kwe a amburunga iki kumwa ti no tama hagiamsa ngi kwi akwa tisa ngo toka kujiti ko hinya ti go tuna mboronga e tseu ka de dam tin iri borisi u khero kha a he tu bore kha bana kha te ke ke gwe a ka tsa ma 12 re a ma go yom
1: kim tsa wala ke tsi di ya waling ke tin iri ke eska fm to le magia am bo ke ga eska fm a bi dang ya tang ka me ga ke ngam ya min a reverten moyom Department ning yawa onervais aiwi ke mpumalanga ya kene kuna gyan ngai tege skola ya tak tak yang hechi gi gi provinsi yang aya kunan kang he ag gi gi ang thame go so oh ya vi koma aga gani kunan skola ng yang yitene gyan ngai tege yang de gi to ma please ta si hun ke halama ngang ka kang sing agya kham so u hola yang he gya wa un hwan ngai chi khang ag gi gi ga chun ngam tritang alo khamo khuya gani khuna kwa n ka sing ge chuwe ngale kha khu ki skola hung ya n ke ti hung ka ng ge hung ku ni sa wa ya khuna kan gosi ga se teni giya kham sung u ang khale mung ga department chi ge ge ku ge ngun ha ta ge dolems a chu zala ngwa ki kholo hung ke ka ge ge ga chu ting wa skola yang hi giya wa Cheryl Clark aya wa ke mbombela gani kunan vilungu sa kaw tisi singa gida tsui wana un anga wa kahangkang aga gani kunan. Skola yang sigiak kamsen teke chochin ang gulupu tenig da gida tuan ngalu kamu kuya skola hong yang aya kaleman ngang kang he sing ag da gida tsui kamsen u vilungu sa kang he da gida ng skola hong yang he gida provinsi yang aya kunan. Nui yang aya chong kang he agia kamsung ua kang ege plus leka ayi rekhirang fir kiseng kang he chik digi ngokun sa 4 ke November kang he sasa ayi viko makao hong agia ngun yata ke mali aga chuk tau se uan kang he igia kamsung uan nui yang he gia chik den. Taitle ayi mali gani kunasi chik digi da chuk tau se uan diar tak ke October kang hisigya kamsung wa chik khwaying ha yingum yim hali sig gya khawan 2 ke November dewe aiga 3 ke November sizigde gira tswa tshosu yan sasa gya ngong ya ta ke ala mangong yitene gya 5 wa 5 ke November yitene gya sangu yivi koma aga tshong ka he gya wa mali aga tshu tshosu ya gani kuna kwa Kenya ka he gya ngong ya ta ke kaigan tsigde gya wa Ebola aga gan ala mangong ka he ministry gya wa khosoneti age Giangun yatake click o yang tik the gang click and gani kuno gya wa kenyan kunan kang he sing the gate chuget to chi yi he geki one and click and uluman ya tik the gira mungi play a sweet telling ayakunan. Kikan sing ya kamsung the gika tik the gira twang o kamukwen wagan em hunean kang he vikumak o click and ying ya was sonating a gani kuna giangun yatake kalamanga yi a gya gulu kamuk click and kagi hun chung ho. Tau kat tangan ikhlas mereka yang agak bunga dan kalimun wan. Tang hmm, ay fasin. Haiti ke gani kuna gya wa jemen ay kuna gya ngun ya tiga tingkat hati tiga gira tuh ngalu kamu kuan. Kuanang kali ay ya dilakam bu kuna ke Sudan ay gani kunan ke Ruat ay gani kunan. Bomba ay dri kan sing de getu getin hak de ya gani kuno gya wa jemen ay kuna ka de gira to kali kame go usait ay gani kunan ko ang he gya wa tropa ay ngol ngun tumina ka o viko man aga chon gani kunan Sudan ka he gya ngun ya de gim kale man ka ang tin hak an de gira to wisa kame go u rat ay gani kunan kang he Haiti ay ngulup u gya ngun ya de ke tin hak an de gira to ki kale kame go u duran ay kunan ngawa ke right ay gani kunan tikwan ay firik de gira tsuki sa akwi kai si gya khamsa wa ting hakang aga chong ngai ka steni gya ngun ya tike ga tsik gira thon malu khamo khu yan khale man ngka ang ka sa agia wa tu hm tsik de gi kung ta khu yan ka agi chong ha wam chang hm yi ang hiya tiniri ay fasi de gam chawla diwi tsik de gya wa tal firik kham te dir gya sam chang hm ki iska fm

daar in sanne tyd jy tree mak aanka te mak fat my mak my jone tam tateke daar in sanne tyd jy tree mak aanka te kreska tsame te mono ya fek amako feven tondag manite ziang ki kara khwano programme journal te mete kwana mkati seta to darana kade ka tsamze ki kai kuzi tsamze ka te wo hanguk etekwe Alexis Buffel and came to up at in good day, Yakusure Manahati, since I send the demo his natizi. Me at the hands out when I get a ma, Ionisa demo whom he card him. No clones at the Yako Ansi, card is you can hit some tins of him. Clones are whom Yama could say when I get card the quaham, and took some the key demo that him. Temu utatina kutaka kwana zikati kwa tatinge ati tinza ati tamzi kim. Kwana kum tateka huiti he ati kuma kwa kai kuti kuma ham nge hatinza ati tano. Hiti uhao ID nomoro heta hun hao tuwe neteka tati. Kwana kwanku anza ya ati tamzi kitama kranazi akrako. Nkutu tamzi ka hiyan kwa kwanku itati datu mkata uove ta usiri. Kutu tamzi kata sinu wuta hiyan kwa kwanazi. Na kwana siki anka kuziti kehe tam. Of kehen kwe nan kwe temu tinsa bank card bank rek nanga te temu te temu te huta ti kwane he khana anza tama kiri he temu khako a hinzi zau aninzam as de kre krante koma ha program siki no tu kwana zitama te temu hi a koham siri he ewo tin kwe na sasa kwa tinam Koro tenge ati tano kutam zika hiyan koha banga ya hama tinsa akutam Akwana zita mamburu nge eyaka akuhana uza ustia silsikam Akwana ikitu akakute hakuwa kam Gye ngukuni kiri ata wu tano za kaya kutwa tati Ata koro ta uruhin kwena abiela na kota kutsa akatati an kwena setam Uta akatati ntango koro ta anata akate guya kutam Kwana ya banga siu kehetam tinsa hete mamburu nge eyama kutia kutunisam kana o tsao anza yakara khwatin tsun sa temo raka te ga kwa ku aninzam no kai ku zikete ko ma hangye kiri henya ma ku hawo te banga ha kwa de atin sa ti oto kiri ha o anza ha wo de miya ti serenge ha wo ti veta no e sa sa ku na ha direk konta kata ti venu ha si ta ti sa sa kandure si ka ha no da ha dokumente sia ona na ko no kha ku te mo a ke ha sia ko wo go ko ne sa sa hinya ko ku ti akti koma kwa kai kusikim siri e wota tin kwena temo rege itia khana u siri e wota tin ta temo sasa khana u aninza ehe kaka kukwana iti hem nukana zi anzi temo kwe nyama kwa tin hisne mtitati banga zu tinsa zu kwa nazi kam nyama kukana wote khana u stiawso su aninza zaoka an stiawso su aninza temo kwa nazi am na kwa na iki zaroka ae temo te kata ti onwada kwa banga di tinsa am temo te hiya kote u aninza ako zia kum kata ti vente kai kata ti ate koma kwa nge mborunga aha wo koro ta dieta no akoro ta kuna ha biele ta kuna ha kai ku kata ti kwene kirie hana yama ku ti ti ya wo kwate akona zikam no kwa ku kamza ta ma nyama ku kirie ha ka ogomia te datem zika ha wo go ve ha usiri he em ta zi kai ku kwa kuna ti wo ha sasa anzan te koma za ro kai ku te kata ti kwene onoda ha banga di tinsa ati kwa naki nukuni kiri nyama kutemu tse wa kwa tim. Ta anzi kai kuzikite kikri hanti kuma programa nga yurnal tamie tese kuyam sina kwa tahanku siya kukiri sahinye kaisi katemu kanu inander tahmani tezi ea kwa tiyo 12 rie. Am programa siya kukiri sahinye nti ansi kurio programa 12 rie kam tiyama ku akam skadara na kutise tam. Nukuri wa program ki bori kukuzi ngote anka kutati bori kukuzi radio si aninza suri ya te veni bori kukuzi ngie ato ka suri ya ditano akamska tete anka kwa gototi siya kwa khiri ya go yan iriak amate kwa kakamska totisi ya kwa khuta.

0: Kim te wole ge tig de ya wole nge tol fi rege Eska FM to lume gya am bunge gya wa Eska FM Alwi tan gya tang tamika gya ngom ya min ore vertin moyon Kim te tig de gya sa am chan ngom ya ng he gya uan Ferkisan aywi ki wole yi n Politika partai yin tig de gya uwa Afrika maya puye movement ayit gani kuna kan hiya gigi un hofu klaklayin ki giga tramtram wesan u nula ayit gani kunan kan hi giya uwa tisang aga ngawsi gasi giya kramsa wa ANC ngawa ki ferkisan komisi ki ngalima nganga un hofu kowe nganga yi atik gigi tatwa kramtram uko un an ngawa gana ki chik chwa ayi honort in inan tak tak yin giya wakani data hun ya ANC ayiwi ki municipality ti ayya sezi ki ya viko machon ngani kunan AMM ai okoyana kaunchik de gya wa setni puloi kang hi agian mun hiat ke parte ai tia tia khale man nga sing gya khamsa uang ola yang ke kandidata ai khisi kang hi kachik de gya ngue khale un khalang a chon nga steni gya ngwa khama ko un an ngoi kang mu gi khamsa uan makua tho ai gani kuna ko an sing de gya chu hana uwa ko hunka un Hofu yin ki gi ka kam kam go su un hola ay nga in ngang teni gi an ya te ki hola ya ang hechi gi afriki sen komisi yi gani kunan kang he yi agya kam singa vi ko ma ko yi un yi ku ke yi honor tin ina tak tak yin gi wa ANC ay wi kang he kanu si chig gi chu gi hana wa gani kuna kwa un ANC gi an he te ki ama khu yin aga ngung ko la si kang he gi kam sing wa ko kang aga gani kunan kang si gi an he te ki ko la si aga tsami ko gi ga chu hana u ko kang ki gani kuna kwa un chigang aga ngau si kalak kam gang ki gang ole man ngung se ora chig gi da chong ngung yan ka te ko le ma sing gi da chu wa na ka ko la si Nga tom go sing u ki ngola ya ang hechig gi ya wa police commissaris ai ata ka ngi ya wa sadrik si bian kang he ati de gen huti sa mu gen ko kan ai kan dian agani kuna ke ran ber ai hofu gani kunan tisa kan sing ati ge de a dain star kam ke 20 ke october mahasin diwi de gi ya kam sing u chigang aga gani kunan statu gi ya kam kam go sing u a si bia gen kala mun ga kan hichi gi chu gi sawan ko ga gi gan hong ko kan ai kan dian a kunan gi ya wa ti aga ngosi ga sing gi ki wanang ngawayan kula ya ang singgiya khamsa de gvita ang ang awa khama khu uwa khale mang ngang kang nga kang singgi de to hana gi chimbu ka ngung kha khan agi kan de ang khunan sibia singgiya khamsa uwa kula ang gya chi khwan agi kan ngung wa ki frikra kha ki vita ya ang gya wa ngau aga ngu zalan ya chi de gi ti awa khama khu ya ngul ngang aga chongon chang hum ai fasin Vilungusa ka on ay 720 ke yin ki giga hana vilungusan ke gani kuna wachik digi oa barshua ke Pakistan a kunik digi da chuki kawa ka ang hi skola aya hanang digi nunga kubwa gani kuna kwa un Tikwa krisi ka sing agia kamsang uwa tigang aga chongo yi chik digi da chuki sa kui ka ang hi singgia kamsang yi faifi gihin kwa tudu giga jalan kui ka ang aga chongo Dewi kansing agia kamsung wa yin kawa giya wa sezi ka te uge tolfu aga kaw na gira toy sa aga kama kwa kwi ki gani kuna kwa un. Sing ateni giya kamsung un wala ya un. Kaan hi giya wa chungun kaan hi giya wa skolan aga gachik da giya ngu kubu kansing tuan nga hi kem chimachik da giya tage o taga ki kubwa gani kuna kwa un. Uwam chang hum yi un hiya tolfi rin ay fasiri kamcha wala diwi chik da giya wa yeniri kamcha giyo das am chang hum ki iska FM.
1: Twal firi am da ko form ne te jinge khwa XK FMK e ka ro ko ke ke tin yo ka ha di marats berho bore sharma tira koro ko bore ji te u ji te ke kom sam Politika partei he Afrika mai buye movement nga desino muteto akewo e kohofo na kuiye ANC na ngwae andoro taho he Tso ngwaj a koroko komisi si un kuwa tku ka tenji uta ka kwenja shurika detam Hofo ang kwa mai ka ANC na apel he ngwo ahonatin yana takta kakana ukwe na 6 municipality tizikite ma kwe na tenji kya kanyay tiho e ngwo ahwe kya kaitaofo kuiye tam AMM sidiku ya makwe asetni baloi nga desini tia kuparteji ati mboronga ji awohi teisen de kasik en jika en hekim. Amanga da sino, a kayango tuk to a heribe da tea, da komboronga jing go a quatrung go to en jika kahweki tingi a kloak over the dam. Homshi muteto a klo eko fu a en siena unaka e durohata, sinungo koroku gumisisi ungo tamsi to en jika okoji ango giving gibi dam. Aho ikwanaka, hona tinyenan tahtak ANC ekwena, se isi manspaltiti jikin go tuen zinghe uegu pepa jikin go kaka egwim. ANC ena nga da sinu isi khana, go kwiri o, go tuen ziw kaka rahuinu, kamidati ki kamiyana hita mahanu, go tam zikai zikaha, hana kwena tuen zi akaka rahao him. Hofuna u, kleesi, go gwitink ee, go tu tam zika aka egwim. Kwi he, kwa sena kutaa gite kai di kwa kasi uhe, ATM kunipa nasionale polisi komisari si ma, Cedric Sibiya me, Randberg si dihofo gichunya huita, densi taka tundaka oktobre kak enja kungu gudam. Statina, kana ukwi jiki nga desinu, Sibiya maduroma yu ama kwa veta, kwa naka tu a arujiti, tako ama au awako, ngo tieko ama kai kati na ewehin kwen ango jarade tamo. Stati karima kwena nga ate sinongo muteto aninja hambe cheka ate gwe ansibia makudoroma yo ama kwansi na kukagiti yate kunga kaya gwe numa. Sibia eukara kwa imboro nga an kwe di treka kionga an ngo kama kakloe kwa ku an tako muteto te mandaka ito ama ngo oro kwa hitama. Burishi u khiriwe me. Siyema ntuanda kashure tuana numitri ata Peshawar taki denga ya Pakistan ki o hati Go Daka a Chevy Shured a Dir Colon Districtiki Paratin Kim. Anti Yakwe a Kumati ha Ambrongaiki no Faifunat and Tsun Shatuma Tim. Twana Kuri a Seis Kiamako 12 Kashi Kwena Go Tu Aninja Go Kumati Tsun Sha No Gwana Ha Aibe Natahiako a Daka He Parati Retam. 12 Riborishu Heri Oha Ahe Tubore Havana Hate Kekke Gutsam Meshiko Yen Irek Amahoyum.

Skatamete mono 12 ama ko 75 minute ze yange kra kwa rad merten 7 oni ga FMK Partisan mo fiet tamit program ki swe hoste mo te ti akre kren te ko mate akam unzi te tank is its awa ki te uta ko nango ma ko na zate mo nwa a un un data anzi te kre kren te ko ma ko unzi te ka program me Partisan mo fiet tamit sikino program se khirwi ki te ya waham Tiniri kams kato se tema ta program kiti tia darna ka aiden to kri kristo tkara zit am kong sa tsekam. To kwen kraha eya hoti Kristina Suti, tit aita tit kams ka khavana hati aikwa gong.

Kimsa wala ke chigdi ya walin ke yeniri ke eska FM tolu magia ambunga eska FM ayuita ngia tang kam ka gen kham ya min arvertin moyon politika partai un he chigdi gya wa Africa mayabuye movement ayigani kuna kan he achigdi gi un ho fu klekleng gi kam kam wo so un wala ayigani kunan ke kan he chigdi gya wa Afrikisan komisi ayigani kuna ke ko mun kan he chigdi gi chugi hanan Kwenunga yigdi gi tagi kham kham wu sun u chigan gi hofu a yigani kuna gan gi ya uwa kani data a yi honort in inan tak tak kan he iku hong sim gi chugi hana mugu gi ga kham su wa viko magan chigdi gi o municipality ti a yi sezi yin hi gi ya tuminan. Sait ni buloi yang hi gi ya uwa a MM a yi oku yi hana kao gi ya ngun hi ya tagi politika partai a yi tia tia chigdi gi da Hula yang hi singgia kamsu wa kandidata ai kisi ng kang hi ya chigdi gi ngui kali un. Hula yang ai chon ngu singgia ng hi ya teki chigan chigdi gi ya oma kuwa kru ai gani kuna yi ngi gi ya uan. Firkisen komisi ai viko ma chon ngu kang hi gdi gi chugi hana kuhun hi kuhun kang chigdi gi ka chugi kong. Galakaw yang hi gi ya wa ANC ai wa fikile mbalula. Kalimang ngang agyaw kuya partay ay viko machon ngang kikam kapangat ay kang higya uwa di a ay gani kunan kang higya kamsang uwa ngulun ngang gani kunan sin diwig digi tu o jalan. Di a gyan ngang hiyate ki tig ang higya kamsang ngang kalimang ngang ki ANC kang higya uwa tisa a kang higya digi tu ki tisa a hong yikani data kuhung tig digi tu hana uga ayin. Balula tene gira nguk uya nkalima ngangan take ngule ngangan aga veta igi ya kamsang take veta aya ngu panga ngawa gani kuna kwa ng kang higi ya uwa kam ka panga kake ngule ngangan aga ngu tuminan kang singi kwa ga veta aya chongan. Ngula panga kwa ng kang singi gi chuki ngigi amakande ya gi ya uwa kapstati aya kunan ke ratir. Ratir aya gani kuna ke veke ya gani ke achon ka hi chik chocha sing gi chu wa gani kuna kwa che go na ba ki chi de ka sing ya kham sing te ke cho chi ing glu pu chi de gi da chu wa sa ki gani kuna kwa FC fan veke ya hi o please sang ko hena ka o gi anu ya te ke kham sing ki hola yang achon si gi anu ya te ke cho chi ai ngai ka chi de gi ngo kun san ka chi de gi te ke on san Kalimang ngang ka ang singgiya kamsang uwa gani kuna kwa ang taki kaw ka ang hitig di giyan ko kunisa ka ang hi fan vaggiya o kuyang kalimang ngang ka ang taki gumang aga kam ke Weinberg aya hofu ka ang hula kao cha sa ang di giyan ang ka ang sing ag di giya subi sa ngawag sa ki hula ya ang sa chig di giy chugi panggan giya uwa chig gaw ki ti di ya ang hig di giy chugi uwa gani kuna kwa ang Tang ay fasin Di kang hitig di giyan ko kunisa Pakistan aya kuna kang hi skolam hig di giyan chukik kawa ka chon ng yin ki giyga kamsang u kosak di giyga chuk kosak di giyan ang skola yang a kunan kang hi skola di giyan ko kawa gani kuna yi ag di giyga kamsang u maku giyan kosak Dewi ayi 720 chik di giyta ki kawa kang hi vilung sa hanak o hong teni di giyan chukik kawa chon ng kakla kang hi di giyan ko kawa gani kuna kwa ng 740 ka ang singgya kamsang ki dewi yi ng higya wa yi honort in tin ki klas kamer aya dri yang hi de gi gen ng ka hi chung ka ang gi ng ke kubu u sing de gi da chuk nga gani kuna kwa ng Kole ng ay tumina ka ang hong te ni gi a un ang nga onir suku ki gan ng mugu gi ng kamsang chima chik de gi dan hong ke oda skola ya ang chik de gi dan hong ke kubwa gani kuna kwa ang ka ang hi onir suku si te ni gi a un ang kama kwa nga wag gan ngan Kom chang humi ng hiya yeniri ay fasiri kam chawla diwi chik di giya wa tuwiri kam cha duri giya sam chang hum yi ng hiya kweda mwiki iska FM.

0: Kama XKA FM gitlewa de yen irihe amda ko 6 minute jingye kwa hata tsam kha yera kwa te o jao si morosani ta ke ko tsotek e nja ko sa no ti mbambara kha wate ke mkui kham XKA FM ke ke tem a tsi si o morosani jao ke to se to sa tsam rabeten moyo no ti marats bera ho
1: kem tsa wala ke tsikwe ya wale nke 6 minute ngam de kwa yeneri ke wale nke XKA FM tawle magyan ambugon gyawa SK FM aiwitam chawala yang yam chake gi ge chigdam cha program yang hegya omursani wa ki wali ta chik chacha sangya click lok program yang sigam ngomi ka wa mi a reverten moyo ke chigdi ke marit sembere khon
0: te u omursani jao shiki thi ya bori je te ai ku chwa gwe tamagano nci a ji te kwa te ki shuri ye gwe tam Parlemente kwenye aade ngo mboronga kaiko ewida ngu municipality tiji ya manda kwenye kwenye ngo penjun shere jao kwenye uji komiko jia ngo kwewu anikwenja ana ngye kwa kovenum. Te kumago haasi nu mboronga kwenye isika kaika kwenye eki palmarichi deki ekuruleni kitegwe ngo tau kusi 4 kwenye ANCC uyakliha kwenye uikangoroshika katle honki o tinsikim. Te koma kwa haasi no ANCS nasionale force terma gwede mantase kwa satu si utu kaihe Kempton Park kite ti tamkia ani Johannesburg ki ngu kaihe haa ama kwara kukunwa kwa titam. Kama tuwe ili kuwa te kwa haasi eko morosani kheri yo kui kuya tuwe ili e situa karat amnu te ukwe damburi e atamsi katesi koma gwemi.
1: Kim jagia sa chikim cha program yang hegia wa mursani awa ke kalektum ga chikdi gen ho utwan parlament liede kang hi achikdi gi thung ang tisang aga ngosi ki ka siti ko chugi ga kham kham go singot tumina ko ingi ga municipality ti ayigani khunan kang hi gi katru tumina malik ang hegia open juni aga ga ki ga chuk khosi ya gani khuno ko an kang hi katru ka panga chikdi gen ho ang ka changan lak oyi he kalakcham ka singi gi akala to palam rich ayi hofu gani kunagi ikorleni kang he gya watin ha kang he tigi ngu kun sa he liye de ai firing ya wa inc ye khli kha ai gani kunan nakam aga o singi gi chuki thakka wayi ke gani kunaw gya wa ka klong hong aya kunan inc ayi national jango ka ko yang he tigi gya o guda matase atigi gi te gani kunaw gya o kusatu ayi National Jango yang geng ko kunsa kampul park aya gani kunan ko ang hiag gem ko khaldia jango yang ke Johannesburg aya kunan tagem chawala diwitik digia o hatwiri khamja diragya samchang humi ang hiag khoidam wiki SK FM

be ire tsamaho ha xka fm ki mbambara ho tsika ho tsika keketi yo ka ha ti marets bere ho bori e shora materam politika partei he Africa my buye movement nga de sino homa di muteto qewo ye qofo now ye ANC now aninja anateta ho he tsonqaji atego rohata koroko komisisi o kwa tshuka tsonji utanga ho sikima ho funa nngwe kwa maika ANC appel he dorota ngo ho netin 81 ga ndi kwe di tsena seis municipality di ki kwa ho hi a tanga itam AMM sidi kwe ya makwe a setni balwe nga da sini tia tu partiji ata I mbronga awohi nu deise ndeka si kansela na utu enji se kutanya na kwa hima. Ama nga da sini kaihe ngu kurio khaewe aeta nu mbronga ji ngu nguwa tu ki tu enja ka hosi ki tinji a ngu chea karamu itam. Sekretaris General ANC sidi a fikile mbalula nga da sini kham partiji jarot ae e Democratic Alliance se ni hurumende siko ka jamana manda kwe siki khabana khamu wa kwe tam. Dia ana tam ka kwente tina ANC na unwa ka hengo angi khanao kwe na utu enshi u anitlai sinja. Mpalula nga atisi ni hurumende si ujarok ai he ngo do kwi hii unshi uhomshi mutetu eti kwa hango kawiko tek ai kujawiko kainja kwe tam. Mburunga kwe hoi kukia mwa huita ngu toka iti ima ahu an o si tam kwe dia ngie ti vike ki retriti ki kafsta di kim. Ka kwe anita kwe ata handi aya ki o ti ngu chochin grupu kwa tau kwa ti tam si kam. Polisa kwe yama koma FCF and Vaik nga disi ngu mburunga koma no hamwese nklota ngu tu chochin grupu ki te kwe kwe akwara ti tin ama a kwe ka aya si kisi kia kano ama a kwa taro ti ka ngo akweka ake itkawd ke oyo amakak oo tim. Fanveiki nga desino nimburunga koma u si ka Weinberg si di hofok eki te nu si eu ka egwe tam nimburunga kwe di tun di a nu sesa kuita ma gwanaok e inja kuma gwem. Borisi u heruem. An tau nisaha a arojite hwa ta ngo o kwena uko he nishure si Pakistan ki kwarata huiki tau sa te suisa na gwe kwa naka ake kaw jau kwena kwa na uchoroji agwa na otie aho otikim. Siyema ntuanda hadituwa an, kwa esika ngayi kuhuita o hadata na mitri itama ota ngitam gutubu kuferdipa nguwe kwa ratakim. Siyema nfierta hana, hona tintin kwa na adri klas kamargete tana ngu kawe kukwenye kwa aho itam. Mburonga he, ngu privati shure pesha warataki tinga wei tamka ani unshikite ta nuhurumenda na yama hata sesa tengu mosa na ukwi kwa naga angu e kwa ratari tam. Tuwe iribori si ukhere ukhaya ahen tubori ya khabana ha XK FM kite kekegwe tamme siyeko fir iri ek ama huyomu.

0: Eske if e mo nor ten siva kanke ni kham sete ke mo wola kanke wola ke kham ya ni tin zun wam sete ke ya ngas ke mo ngom ke tin zun ko mo ni ali na dreben ta ma jo kham ko wisi ke kala ka ko mo ko ko ni ate ke tin ko ni tin ke ntro ras ko ta pro pro ce ngam sete ke pro pro a ko ngom ke tike ni ma yin ga ko mo tin ne o mo di we he tike ni ko ara ka e tike ni ngam ma ko ni msete ke mo ko ka ka ngo si ka o khama ko ya sa wa ko van yuki sa sa wa ko ta mo ngam tima o kham sa wa ko ta mo ngwa ta a ka a khang ko sa wa ko ta ke wa na mo de o mo thong ko ta ko ta ko ngam ke tike ya ko sa wa msete ke mo ke wa na mo si ga mo ka ya na in fan mo mo ya ti mo ya ngi ka mo plat ko ten ya ko le na le tra tu ta ko ta ko ngam ke tima wa ha sa wa ta anji ke he mo o ko mo bu ti ta ni ha ta ko ngam ke e ke ya ma wa ju ta mo de mo de ka go ke wa le na ta go di ko ta a ta ya ta sa ti mo ko ngam ke
1: wa na e a ya mo ke wa me ka e le na le tra tu ta ka mo ka go ti ke wa sa wa ko e sa wa ko ma ni ko ke wa sa wa ko wa wa ti jala ka wa sawa iya mpetri
0: Elena ake konghaju ke eta jotambola ke radio SKFM tamse tisa aka nku tamku imtima akonghaju ke sawa khwema wa mti
1: sawa khwewa ita tigoma gat nku taketa gat nku ya moge hntawa awa avelinga ege sawa a o atide magi hunta wa chigo vilinga tage sawa kisawa ya wa chige heki ukham wa kholegi gat khot im
0: a ilena mtsakhoti khangu ka ngam heki anki wa sawa ganga zati sa nitu na chige ka nkiwa wa ka ni asige tweki o he sawa kweki gima wa ti
1: tsaka ke o he sawa kweki ge wa ka chige he ita gat ya kwa sila agit ka diga u ka ge ge ge ge ge ka diga ti ti de toko ya a he ka kolat he sa khu kolat kan ki o ta sa wa khu ki ge ta o me vezi ka e ti ka ke si dang chu ki tsa khu yi kwe yunga khu ta kwe nga ya khu ta khong ka ka ka ka nga e o fu ti de ya ti te ne kolat ka o ta gugula kangi o ta ti do ki sawa ya o ti de ki sawa ti do o ti do ki sawa ti de wa kale mala a
0: ta iman ko ta kon he ju ke a ti ke ho twa o ya kon he ko ga ke be mane o ta kon ya de we ke sawa ko ban de we ta twa ta ale ni ka wa ti ni to tru ki ka ti ki a kwe ta ga ya ta kwe ti ni ju chu ta ka a na kwe ta mone o wa hu o hu kon ya yi ke tin ka titi ka ke sa wa kwe a ka ga ni ku
1: e wa e ke ti sa ta ma ke sa ta ko ri nga ga ga a ga tsa kwe ke ti a ko de ve a ya de so ta wa hen di ke a ta da wa a tsa da ta ga sa ti de ke wa na sa da wa sa tu tru ta ko ta ka ya ga a ga de ve sa ka wa kwe ta ko ma ka o so ke wa na da wa ka ne e sakin tsa kwe tagi kang tagam thine kulang khungki o dawa wa ya satsa o dawa wa ne e ta o dang ne gala ki tai ta khagge da tene wang chongui ta tene thang pa e ta tene u sak e tagam ne ki ta mata se tene ta ne wa ta ta kulin ga ga ga ka to kula ki wa chi ki te de we khong ga ya wona kha ta palung ta a a khwe ta to a ti sa a ta a khwe ta ka sa ki a khwe tama to da sa ka ta ta ka to ti jala ke he de we ki o ta ju ai de hum ko ri ka ga ga an ti ta ta ju ko kho nga ba ta ti ta ta ko ko ma ju ke ya de a cho da cho da o fa ba u ta wa hen de ka ti de ma ta a bu ta ta ya ta ka ko ke wa ti jala ta khong a ga de we to ta ki ti sa a de ga to ta wa ta pa lo nga ka ke gwa ti de ma ke ta pa lo nga sa ki ka wa khu ta khu ko ma ko ka ka dawa ki ge sagi sagi khata se sawa khu ta sawa khu kangkal a ka tuwa chi jala ke ju achi tai ke adu gane kang kala kan jual tuun kon ngai dewe ke sa wak sama dengan kongki uwa
0: am kotele cho unwa mtisa kan ki uwa sa wak kwiga tam kale ngai ka wahe ma budi wi mtso ku iya ti ya wa mu e ka ya ki ya tsotsa ka tsone mo mone wa hu tsinga tsitsi ka tsotsa ka bi tsama ko mone wa nga am dewe ke sa wak kwiga um van ka mo sa sa wak kwiga tsotsa ya ti ka wa galama o galama da galama ga ke ni ma ta kan hita ya ki kota ko ni kuma ko ta mun wa ni an ti wiki sa wa ku kan ha a kan kon ha ji ile na
1: a sa wa ku ka ne ka ma a kan go ya kan ha wa ku ka mun ko wa sun ka ban ni wa mu tsala mu de we mu ma ne wa an tsala mu de we an ka ya ji wa na ti de ma ya ta wa ya pani ngawa ka he ma ko ngo sim de we ka wa ya ke wana ji ya ya ya ja ya go wa ja sa sa kho kala ki sa wa khoya kula sa khali ngo sa sa tu tru ta kho a ma ke sa ti sa ku e ka e he mi de le sa ti sa ti sa ka ngo ke o wa problema e he wa de we de we ko ling ga ga ka de we at akwe the tatrat akwe omi dritsa pani ngawati de magiti goka kwaki wana ti de he sagit akwe he gyat he problema ma gyasa hale pani ngawati tatre pani ngawai ya to hu okunwa ti dogma kama ko kwaki tsalata wati dogma o ti de ma ya ke tsalata awa ya chunga thong ta ga ya ta ta ko problema la a taya okunga wachi dima ta okunga wachi goma taka kwa hi sakwis akwe ta omane wa ta gyat taka hi samak as akwe kwa kut sa akwe wa kula taka wa wachi jala taka hi sakwis akwe yeti goma kwa kumo yeti dima kwa kumo sa akwe ki kulat ta ki kulat ta kukula ka hong dange kwa kaya
0: onar tin siwa ngini kham so te kina te ngini cho ngo injin program me sa te ke ka ke yo sa ke sa wa ko ren ka da wol misi kam ke ma sa a ko ko ki sa a ti ma i ko ki ji ti ma o kham sa wa ko sa wa ko ko ki sa ti ga hen ke o kham ka ta ya ma ti ta ke lo ge sa ka wa ge a ge ya su da o ka wa ya ge ya ti ke hi a ko tu sa ku la ko me o tu ku la si o a ko o tu ku sa sikwasa ake acane hika qhama kuba zeqhabisa komuntu kade ngaqhabi khona kuze tile iyokwasa la ndiwo la kisa wakwe tomu sinti dima avilinga uthi qhama avilinga kangqongo sikita kuna kwe nga uhu wathi kwasa ngu si akhula sa ita kwatunga ita tsane ukuba tike ikhamba ke lesa ngoba tsoka tulu ukwa kuma ke wona tensiva kungeni basa ukuthi yang kisah mana mungkin program cuni kau mi, alih nak berikan tak sih kamu kerja, ilai nak berat tu tak sih yang mungkin kanggu ke uah, ha, sama kui dia uah, dewi ke, kau sah, cuma tu, kau kuma sah.

Eska if imoner den siva ngini khamesa kancike ngengxali ya program tsangakhe ya tin zone wa heke wa manya yunga qwemise ngqume yencanxata nine chaqa dawa ke kawagatiki yagcagcaba yanqumtshu manya singayita niyakhwasayi kawagatiki aqake quba tsigqoma aqake quba tsidima hetsa kengqoma makhwe ke angxike mtsakha qho ta asin singa khoyata yunga khoyata guchwata tiwa gani ta ngale ngwe katini ni ki wati ke tigrehe bir ta sagbala khoyata ka ngwe mtuwa ngwa aga gam kasin ta mwa ga sa kuli ta ga sa gam san ta onerstien yi ta akai ke tangkui ofo kai ke advice yi mamu msute ke kanakam ani vodla ke tama akakakati ke asege agya problema a dunia ta tini u ta u ya nga ke problema nda ta ka nga ke ti jalandwa pali nga wa msing gaga uhiyi pali nga msing kwasayi taike mi ehe ya sing hai ofu kwa ke ya first time tiki mwa momo kawe ke kwa agome kreden kani nga akawate na kakamalulu angahala ke tsa meqhi o fa nga ke tsa nga tle wo ta ka watse ke tswa ga son ke tswa ta ka watse ke mga in kuli hu understand yi hu ka i ke ka jala sang ka e he ang tue yi ke tswa tswa nga watse ke mga ke kango ta am ke sika mga wa program tswa nga kiwa mi alina glinda dreben ta am sika maka oke alena litratu ta am tse ke mtwa ke kango kama ke oha sawa kwe ka divorce ka ka onwana kwa mtima o ta divorce ka gita mtima pasi mo o honka kula watike mkwa ke kango tu tuka tulu sumano nwe mtini daskama mtini zon program ketutu no sila.

0: 94.9 FM, dan ngungi tangan kawan mek ngode flit sinongge. Ain si eki caca sikit kak tawa gani ka ngki stem kakakang hikuni sa ngkong baba ki kwa zuna tali kuna ki stem kakang kwa chiyo jala ki ita kwa shikang sang gita kham sang ki sibi tali ka sang ik mohi ki tini uwa sibi tali ngang gani kachoy kawa kwa ng test kotor ngang chiyo shikang ngang tini gita kham sang kala For kisang kumi si kumang gang zi hana kong ta ki kawa shikang hang gati ngang kong ngang ki ku sang gang gwe skop kwa ki ngang kong ngang ki uwa kong kukara ufi ka gisu gire kong dagi hofu komang gang gichwe hana ki ANCA kasing uitkats ige kushin kang honar ten yenen takhta ANCA ki zi kwa ya I kuwa ga os ten brief isen ke kwa mama bolo ang hek gisa ngang komisi ki chiu se kang ke parte ya drain tuin dang ungane kang ke kushin kang ng istwa ki kwa datam sa iske hana kwanta mama bolo gichwe ngo raspeki ki chiu se kang kondisa kwa ki hofu gang ufi ka gichu gita khawa hana I kong ki chiu se kang hofu kakawa kis veti wa ke ya veta sang ko sikan ku sang kham sang ng kwa EDM khoi gisu sang far ke sang ko mi sita ti sa tu ke political party sang I ng he chinga ke khali kham ko khum ng ngau fatla tu gisu ek ke hana u ku sang ko ang ko sika ng le rang wa EDM ban tu holo mi se ting ta ke ka u sikan se ki khali ne ti ama ko pang ng ko u fi ka gisu sang da kham sang ko sikan da problem ang ke gi yang ko thona ke chang kham ko tu ang bi bi khula ke ko ng dan ka ng chi ko ku sang jala tu ang ke ka sikan ng ka ni ka ng bi fa si Fatikan ya ng he wa pastor ikla kang wa post liu gitu ki kaya gani ka ng ki dinsta ki ya kaya kang he wa kang karga kya swan ka kim tuan kamo kya swan yinan si winta ka post ang gitu sing ka ki wa ki operasi ki kaya ka ng he ng na swan kang si unang kang kang karga ka usi ka ang si sing ta ki kwasa ta operasi tru ting ho jala gitu si ka ng gitu ti sing ta ka usi stotru ng hi ka gitu o ting ngong ki kula kwa na nguli ng gitu gi ta kam sing u post ya ng he ya pin jala kamo kya ng ak to ka kaya gani ka ng kong mi afir gi fam kola kama 5 him sam kong ng SKFM
1: tsame tse sika firi ire tsamoko tsam khamenete sa nge kara ho xka fm kino bori he e swere ma trati thomson norem ti khomana khanyam ka ti korokusi o khwe swe ti bori sikam bori e phere di khonanu tsam a nc khwe a tau tsonti Korokudho akwena swere ma te te gababa ane jam sija kwa zulu natal suma homke ane jam siem kweja takono tam kwe a kungo tinu spatra ka guiku uiti a tau kusik amkim. Tausa swere ma itebe nge shika ajan diwo hinsane ti ritanu na ukwa na ritam. Korokwe kletre ma kwe kumishie nga tingin sika iye khana a ka gwe su politike parte ji ngo khaji tema khaufu ki ewo ti ji khaji khara tin khuna di chen a kana ti be kona sika ngo na ta khana kuruku etrma khuna tre tritam wo fie ka kyare kara ko icha wo ti ngo si de veta ofu a u khoma sika ta he e a nc he wina ti ta to manata no yeno honor tin yenan tak tak ko tsune a nc e kwena de a ata khatan kan ka ta te khata a khe ku oi ta tin tham siki e kuru ku gin o ta yek ngai ma sei mama bolo ma te khan ku mi sina tsa sik ka ai kwa te drin tu nda kha ko tu parte ji khajita matek ereti aja un a khanyam karatin khuna de kana tiwe aja kyang hu yu singoro na si ti ta nun deuta I kara khana tai kwa ko ana ta ma thawo gure tam mama bolo na ti khana dugutu ti tsu tsu ko nu si de veta de hofu ye ti khana kha ma na ti u fi ka he khana veta si koro ku su su ye ti e mu a ti khana khana ana a karatinu khana veta engabe kasakte tivem UDM he na te kuroku etrema ku komisi eta ku aka te kwesana khan politike parte jita ena ayo ta ku kai ku atanu se de tu de veta hofu ku ye khatanu taku ana anka ngun kuna utwenji kankai tinji en miyente aja kama nye huansi yehi tendewte ii karak aja kuunguri tam. O ma UDM kuma bantu holomisha ma ngahati ofu mtumanata aku iye aja dango akate ngomuiku gai ta hunu ongyao eye kuruku dihuk etermaklu kumisis de jao akun ta hunu ndita ena utuhuhe jao rita kuna utwenji kaa oikwe. Mana tiks and so brunga hai question hamuinku chaka kaita tihem. Hana at unji anka kanong go at huhe at sams owa charikara anka at unji shiho hatam. Boris o hiri ue fatikan ingasi poshima a lium te otun ankun and natin yetam tuma amatronuna ha u uta shohe a medinsta han esika taiti. Yen and seven tahakuri kuma poshma, Mahanasimo anati aja am de show oka kangra janga yamotita, ano am tauma an a yam show he eh, Hana two size a komoko ahoro hatim. Fatkan na hamte otwe, nga kunangati, a taku a chaka karakumo tin, taun ukan e anatia or te chayeti no chaka tree te kluotim. Fatikan na ngati, kana tsewusha shure magwe, anyo si ndoro kanyeho karata, no kihe nguna ngu mandatun o na ampawishima a te kuiji kiaruna tango kushana ha ema shushanta mei kweji am. Ate ya hang, firi iri bori he, khiri yengu hinku bore kakate kikisha yengu tsa me feife tamnu XKFM Kim.

Foi vindo esse cara, eu não tenho que estar com a mente onde flitze não. Pastor, que ia te ocorrer um pouco mais longa com as que eu não malhe bongo tchá, quando ele comitou, como que ele gava tchou se can contra com malhe bongo as que hana, quando a escola ga, que bombeira, quando ele cona, quando ele ofo que o aqui trocou, é que 10 milhões de randes com tande que ele se bia, Zazama fuka kube de sa kuse gitu genio spreto fuka gitu kango ngwe ki malbon ka honor ten 14 million randa ngi ki tsa 2019 ku 2020 ka se ka nga tsam ki kula ka fiar ta kan kai an na mo tsa ba ta ske ngi ding kama kan die ko Polisia fal ka wi un po malanga kuna ki sibia e hana ki malbon ko ki maskapaya ya fakula ke ya ga ng ya bungani ele sa chu si mu de amagandi ya tena kam kama ko ngwa sa ge mali bungo chang sa ge ok fakula ng de chu gi de sing ge yin tu nda ke october sa de da chung wa kang sa ng ke ng 3 ke yin ke december sa de ta ge ko sa kang ngwa sa ge sang kula ng ge kan ka kapu ke metro rate hang ke manan khan ke ber ke ungani kang kapu kuna de ngwe de ama kong ti kho ke drong ko kan ka ungkan na si unan no ke ngo ke dilum si kwa ka se ka ung sa hang tenen no ke ti usi ka ung he ga mal bo ngos ma kama khui secretary no a jps me te ting ten ke ngo kang ki self no kas men mung ko ke self ni kang hia minus 2.2 qui va le rétracter quand la smette de chez nous donc en cas qu'on gère 3 on te croit dans un cas on te voit hier c'est qu'il y a un métro police de chez nous donc on a police à comme comment on l'a on te kang go de smette de chez nous t'as qu'il y a quoi comment que police est mort goulet comment que c'est quand il y a t'as dit un goulet comment que c'est d'un mec qui commence quand on a autre quoi Ulang he wa ofu wa ng he ikur leni wa metropolis a Julius mkwan nazi kati kwa drinks kati wana ngon kulang hats awa ki Johannesburg ofu sing tagi kuna se kangu ngoy kala kante tini ane ha February mkwan nazi Andre Mckenzie homo cho mkubu kai slate stoles yu se ng kala kwa ofu da ngu se kagi ngulang he ha malibongo chakang gukung gupin tong 15 million rande kwa ng ke Polisi kasan kan sungga kelner lagi Johannes berkata itu dan dari itu ni kula hengung maku bah nghe menangga kumis ya cung ugi kham tisa uci kau si kang ikon isa mkwa nazi kwa nam kwa nazi nung mah lagi cius kang si nung mah mekwa nunggi fasi a insi cha skit khat kwa sang he ke kau ge hanai stem kekon haji kwa ke planis sing ke umga Baba kin kwa sulu natali kunata ka ustigang singi singi sibitali skiteno igu chekta wa kwa nda si kisi tene si kwa turung hea ke mchi ngama chibi nunga cheko na shatkan ka kwa ngami nghe wa faifiki fag mkola gya kama sezi mchasa mkwa ngungu SKFM

0: Tapi ngambil konfirm main tani Skype ni mungkin kamu di kamu kolam ku sama ku program wah beri sekarang dia kira macam ni ini kamu kamu ada tips nong dia ke kamu senor kamu kampung sehingga sini macam
1: kamu sika five kamu ku five kamu ni tenje kerapu X ka FM kini nong kamu ke ya hati beri ku show beri dia mahu check kesa ku sika X ka FM check kesa na yoga hampampa Buri kusu buri je shere masahien ne di flit shinonge khon di Thompson nore da
0: ko pro from buri ku ko ti sem ko ta mo pa un skin ta ke tal ko ni se chu ta pala mri ta ko ku ko ni san ke ni ke ka ko kan ko ni sa di ku fere ma in si di ya flit ta un ke ta han tu ke ka to ko kan ni ma ko ni ko di ko Sekretaris Kenaralan Offer Inovasi itu diri sendiri toksik ini Sangat kanggo ubi sistem kepegangan kunci di kundra kita berusikan negara bega kenais panak mengkumpang Yusuf Kudusik kemampuan ini Tuit Fadri di kenais tagi mencepala titik kena kucum kumali bongatu indah Tais sendiran di kucik kukun lupa kumali bongatka Kasih siang nam kosan kumali
1: Ori ji teng tam ki keke shahin ni te kwa ko te ku ngwe mporonga kai te kwe is ka palam rich de landro so so ki ko le ni ki fere no kai kai gwe ta ku ki aja tumwa ti fi a n c s o nge u li kha kna a ni is o u ji ka ka tlong ki a te to kai te ta kon te ko mo go kha ngo ma kha bana kha tamen tam ji ka secretary general te ye e fer inakh de nasi ki ngo koro yutati e koro he five koro koro ite tamanu pritu ko khasi khirina ta ana tsan tsamsha khai ti rabeka khrenspan we oro gutaku ubo tave ta kontes ko mo gha dreads o tsai kwe a national o municipality si ki ke to ko a akhna on da so landro so fu wa kha tai kai yo ki hem tri khama tun dak te chandra di ko ko para ta kha gi ti ya tai sa kulina ko chiri mo hi ta borong kara ho hi e borong ka si kam ki e wo ho si ki ta kon te si ko ko da bori e te ki gu tam se si ire tam no ex ka fm ki

Tiri nito na kumuni taka nga kan kita nguti kanga nga wa sisi ki kongke Radio X KFM yimta kia sang komrit kangi da kamba kongke sisi ndir ta kumuni ta yimta tini ki nga hiyat nga wa mta program ya kia wa let's learn ki kum tamta kia sang yikum ta kia kanga mta kia sang ki kawa tika nga wa bilungu sa kuna kunam yimta ki nga hiya kungu kaya mta program ki gansi ni ki yikomasi kana kwa kangi awa studi fardak yede wako yika ki ya wata mta kiasin ki kawa venka yangi ya wakatitike yika ki kawa examen ki kawa wola ki muku ki kango kamaka dawa ki bilongsa ki skula kankuna wako mta ki hi akangu mta program atikti hiki kumta ki ya kawata kumta tuja ki una kawikangi ya wa kalukile kika ngam tatina kita ngong ha kwele sa kuna tema mta ki datukum ngam mta program ati wiki kumta ki ya kawaya tamta ki asan ki ngana kwa kawa venka yangi ya wa adawa kakaka ki ya makita niya mukama ka dawa ki ya bilongsa kena kwa kwika magi kawa katitika angiawa examen aga wola diga magi ya wa titika anka gika wa tuchikani kuna kagita tini ya kali tasu chike hige kagita wa kawasan chike agia kamkua kawa hika kama dawa kani idawa gia longsa kena kwa katia maa ya kawa siwa natiki tini maa gita niya kwa akwasa wa dawa ki kahi awa bilongsa ki kachwang ki mku gika ngu kamata ki kwa gihi ya longsa kamu taka tini gita wa kawata ni ki kati ya maa 12:14 maa ama gita niya kwa angusri nshua kaya wako ya kangala gi I tini ya kali mta ki ya kanga ngawa mta prokharamba ni mta kia sang ki kawasang a gita a oa tikihi dawa gihi a longsa kwa fu tiki dawa gihi ka sang hai wikwa bilongsa ki ka chonga magi a wa skola kanakuna katini a gita a kalihi mta gihi a kanga a teo gihi kwa mta gihi a kawa da mta gihi a sang ki ngana kwa ye milili mhe ye a yikawa wa kanisang siwa ateo ki tini mta gya sang ki kawati ki ka gya long sa dawam akita o samata laisi ki kuhi dawa gya long sa o akita markala o tiki ka kwa kwa akita markala o kwe pringa dawa gya long sa kana kawati ki ki ya kama dawa gani higya sunshin ta gita long sa dawa ki lisiko ngangri yehe ki ya uwa vilong sa ki kachwang ngtoka yak agi kakang kankhay nga dang yak latuhung probiyar mko gika long sa ki katitike hi ya kontiti gika oke ya katu mga longsa kani kia singu wako yika gi itina wa agita longsa kili siko ya kumani kunki bangisa kumani kunki wa alongsa nwa kili siko for pleasure haya ngayi ntua kani kagika kani nga datu probir longsa kaka sake ya kita wako yika gia wa nga gia long sa dawa pali nga wa kwa gia long sa dawa ku o nga nga wa tiki ya interesan ki dawa gani nga nda wala wisi agika betroka travela ki dawa gia long sa tiki hi ya gia wa study material pali nga wa na tumadawa ki mukugika uzala tisa sangke hege u ngana kwa kama a uwa vilongsa dawa kia longsa
kwehe tisa kagika okam tisa kangala prangawa dawa ki markala he koika gya furke yaki ya anvurti frakane gya kanunga gya tisa okwe kangala tiniki ya wam tekia kanam tekia sinki kangala ki ya wadivi kunikunam ya yi kokum he ye yi kawa ngana kosi wa tiki tini kagi kuna o kawachike ya kamada wakani kawachike ya ngonga wada wakani ki gika longisa wangamche gisa ada o kwe dawa gya longisa u a o kasamata ta amarkala tam u ta dawa ngayi kulitima gita longisa da kulitima gita gika kawya tasiki gipulim watini longisa dawa kili siko yangia wapi longisa kika chwangin dawa gya ngayi kwa kache dawa gya longisa dawa kakun kaka kaka katu kama longisa kuna yaku gya frikuna gya wa yakan ato gya kuna pulim wa lisiko gya ngayi tika gya kumko lisiko ngana kwa lisiko gya wa angada longisa dan naga longisa tuwa kwa ngagita ngana kwa lisiko chichiko ngagita longisa dawa dawa gya ngayi namta gya sanki katina chiki kwa kwa dawa gya ya longsa ka kika longsa pulinga o nga kala kandawala sa gi to madawa ki kwaya ki ya longsa kam agin ko to maya tige ya ki ya nudahato agin o kwa saya na kwa susika mi ki kanga tidika examen chong pulinga wa a kada ki kandawa wana onersi nang ya ki ya longsa omcha program ge chongam chitang ge khoi kan wa omun kan ki ka chong nem je ge sing ma kam jang ho de kola chik dem cha wala ki tho tem ta ge sing ma kan ha ina der ta khmani te ki tang mo de kan ma si ji te tin ki da kam bam ta ki ne khin tu inda khmani te ge hm yem te tin ge kho ya tin nga wa mcha program ying ge wa le len ki tho ati ge kum ta ge a kharam ge sing wala sing ki chong ta kan ho da tin nga wa Terima kasih.

Kweto wena te ka o ke ya ga ta tsal kara ke ende te mu o te sa o ma te ke nge ga ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku ite te nge bi mu o go a i di do a ti ta tsuya na go tsa o se go ku mo te go ha tsho kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te ko mo ko te ke ya kara ka e kwa ko o no te o tsena tse bori tse te ko mo ko x ka fm ga te o ngongoro he

0: Mbamba ex ka FSK ke kwedo weti ananda no let's learn tete a ka te program nge xa sen god ananja xa e ko e ko he se go nyam se ra kwa no program sikiti xa e kwa go no te kwa ma go nge tswa na tswa ga nyama hi ya xa e tate na anisinja xa e ku tswa kwa na tuwo kwa ta xa e ku tswa kwa ti anu nyama go xa e kwa go maria pumuru si seta no e te swere ma go nde o kwa na ki anja tswa na tswa ga nyama no xa e ko ta e te swere ma te komsa Bamba Maria Pumuru ate swere ma ete kombe nde o kwa na ki tswa na tswa ga nyama no xa e ko ta
1: Tswa ga tswana xa e ka tswa na he di gana ka te early childhood development that thing no tswa ga tswana o tsutsuka o kwa na he eh tswa ma no ma motho tlhoresen a tem sure se ka se ya tete se a ka te go khunga ve tu mitrina mara se koma an a ke tla senta teng go dzi ga dzi ya ana kae a he tswa ga tswa a tsuri e kong tamiko go kona
0: nga a tla e tite go dzi nga ta nga ntswana koma a tlo
1: tswana koma a tlo a nika a gana tla e ta teng sa sa ya tsa ka e go itu yo a tso sure se ka se ya teno koma a fana he ka teng he ka tsa tla e ta teng go dzi tsa tla e se fer dzi a ndek e dzi a Tawon tsa kai a letter di a. Tawon di u garak e di a. Tsa kai alfabet di a. Koma a an. Aka si nu wadam si ka si kerive ta. Nga kwa ne koma a to kana. A tsa kai a te. A tsa dee kara kai a te kana an.
0: Tawon kona nga ta koma an an kwa na sure di ka si ka to.
1: Tu kona koma a to. Ma tuna giri owako. Na giri owako puna ki khana di teto a tso sure se ka anya ma te tete. Kwane aka si koma aya na khunu se aro go metrie e of metri ma. Ta kwa no sure e kunsa ki a go be a tsamse ke. Sure e ki a go ta kwa tsa kunti a tete thung tsa ro kwa tsa ke he tete am tsom asika. Tsa sika a tsa u tswe tsa kai tete engo a tsam ku tsam khatsa ngo kai hino a mtswam ke tsa tswe de vengo hin tso u sure sika tsa u wa te tete siki
0: no so kai ko so a le sita now de o bori a so kunzi ki khago
1: no tse a ne tsa a nge se mi ka te hin tswana a kai a to u ga a kweze se mi ka te se mi ke kunso we ere oti so di tswa a ata ku mara yaka a tsava se ke tama yaka a mitri di ovo a kaya de kwe di tukwa na se ka wo wa kwe mara ga di u he e a ke wo wa to kwe nga mkwe a tswana ke a tswana a nga mate kwa na ke a go di a kate nu yaka di yo a nga mate tswana wo a tsam tswe e a gana ka senta ding tsam tswe e go wa go na nngwa go na nngwe ha wa ya khurina da beno nna na ma ha mtswa khom na go te ke ari aka ku nwa ga ya mka di tswa di o tseka kara sure a ku ha a tlhana ka be e tso sure se ka se ya go tsamsika a he ku ndi e tie di khate go na ha ku no ha tlama mango ha nge sure ku nwa e ku no ha tlama mango mata sure go etsa a tie di khate a sa se ya
0: a ta kwa nte komsa nte go di a antswana a e di tsaya tota Bamba Margaret Berehu, how anisinja te swere mave na tato na tango so antwana akaya klo na oso we wakure ina okai di ata.
2: To adikaya subu hobe keri hotamano. Ata hana we osan hana saisi kita ya. Hana kwa kaik ekwa naeka. Ta om kaive ye ekta usure kakuwa kona kwa.
0: Anke sure sika kwa na kamka isa kam sika. Ndi uta ava sika. Ndi kuji wana ufona kaya an kwa na anu sure sika kamka.
2: Aku kuri kwena nukwe siki takta ka kam he uruka ho he. Taun ahi ka ayako kana na hunu hana kwa kaya kutinsaye. Tsepsi tama tsaka ka a ya nka a tshomsa ka go tedi tama tsaina a go ntu a ke sa a se ka kwesena ke are sakana a go tsaka tama ke o ke wini go e kwa ne tshutswana tse o sa nngu sa ka go be ga mango go ive re ke are na go tama a ya tshwara ta go tsaka ke o ke wini go e go
0: ha go e ke ha go na ya no tsai a tswa a tsai sa ya bana go ta tsamska go to ga mtama ga ma ya go tsai ta
2: ke hem tsem khwe ke hem a tsai khobe tswa khwa tswa a tsa tsaya tinu tsanta kuri ka o khwe tsa khana nde we kiri tsa khwara sen khwe tsa an aya ka khumwa a go ya tan khana tsa ya no tsinza khana khwe ya khwara go tsa khana tswa we kiri tsa ditango swere ma ditama tsa koma a kara swere ma tsa tsi khana nde tsa thoro ta khono khana mona a tsa hiya te ka tsa sereno tsa nga mako tsa nde ta zaro aya go
0: Tate koma na ya haya kheri ya te a suere manaha aki asa na tango kwa kundi ya se ta khasa zarot aya kukea a kunga kunga kwa na yaminu kukai asure ji oka ta kuno tlai ko na di temko di adi hinyata ati nji wana chati kwa a ak e di khaji miya kwa ak e nika a karakuin a tse usure shuka siya di kame si te kukana he e tlai ko ziki kha guwe tkwenu mkarama ana ku tsun khedega go tsita maga ana go aktsie di tswate e koma kwa ke ana tsia go di a go di ana go ta go no sures o ga sieno nna tla o eta ma shubu shubu na ga tsa di tswa a tla a kwa na sika go ti o tswa a ya ke te ti ti a ku ndi a tsa ke tino a ba sika a de ga jimi te koma kwa na ta a ba sika e tota a ta a ba sika ra go ku ku ka ti o tswana go nyama go ta ku kunwa ga tla sen kwa na te o tete mo atenu te lati a go ente ke tsi kona go ente o nthi ya kuna klaseng kwa klaseng vere gati akwana sika ana go dango e tsae no ana gana ho e klaseng tako e kunya gana di asia go hasaka ta ete u tsae ko ete ko manyo klaseng go ane ntsa no asati danke trago ata go isa ya hate shwere mat of the shubu shuna mati a deuta isa tswana seta zaro tsae tota gavana tsankara danke sa o go tsae kuwe

kwega gya kamaya ya gya sanga gi tutuga longsa an mana kwa a on nga ko doge ya longsa trevela gya longsa on nga ka ha kangam kang kang ya ostu di material hum plan wa ka gi hum to ma da wa ke ga tidi ke ya gi ya tisam tiga gya nu da ha to plan wa ka to ma ya tiga tini tiga gi ya wa a o samata ki ko do gya long sa kam o ng mar kala tam o ti ke ko do gya long sa o tiga tini ti ke a long sa do ke li si ko yang ki ya wa a hun panga wa li si ko e ge a hun panga ng ko na kan do gya hun hi ng to do gya ka a kan ng ka ko e ya tonin ng nga tuho long sa kanaka koki ka jala tapling nga wagi long sa doki lisiko yang giyawa ang panga dang nga gihing wa kwe katini giyawa mchutengi higi kunga nga wamcha program ki umanukang kiya chuan tigitin mo di kunga nga waka yawa di ipin mo nupo kukumhin ki yichu long sa kang kiya krosang da kiya giga long sa kasa mo hii tiki dawa ge kholong sa koi cha asan ho ko ke um cha program ge chong gam chiten ge khoi ge kan wa um man kan tim te ge san den ge de ka kam ham cha ge muni te ki ko 750 muni te nga ge de muti kan wa si ji yim te tang ge de kam ba muni te ki ko yim chang kwan ko kan wa um cha program ge ge ak khoi nga wa hi khafi de kan wa program mo ge to ko ge ak le tom cha ge si hori kuna kuna te kita siga makla ten. Iko ondir ten siya ba. Te niya khaa.

0: tisimo wola ke XK FM
1: honor ten siva ke niha
2: come on dake ke ne ngonga ka tike ya ya tangwe wa toni matoni momo dame nda kwa tswa tswa to hata tu chawanda e wonwe nwa ya cha taga kune nwe he sakwa de ngo taki achu mesin xa he chuka gcinxa xa dame nxa gama amaeta ke imam tshiba nwa to cha taganda ya cwa tra khada nginga khole o machi tonda tu no machi tonda tu machi tonda tu ngai machi tonda tu a khokusin tochi tonda ta ka khala sim khoda chi he una ga ta gandle nge chemo ze tsakwa kwa tsatsa kwa ngate ke tonu ma tonu kana nna nna u ngwa tsakwa ya tsau e agora que tornou uma tornou na a trato na trato na trato na água tá no trato é gão tá grande que tá cum agora tá gordo tá se que cá cá cá a gente tem cá ma aqui cá a gente tá ganhando a colar com na a ter no dia jogar jogo na no próprio próprio gum cá com na ha tá ah mané no ato a gente tem chama a coisa mané no a chama kwa ya ya ta khala tsike gaideng utsha lenge de mo zeng akwa nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata sungwa umgaka ku aku kungxika ka sungu umgaka ku ngxika ka ku sungu umgaka ku ngxika tonuma tonu tonuma tonu tonuma tonu he wona ke de qatsamne nyanto ata ne tsatsa de ngoma ngatsi na ngane ngoya ya ya ya khayda mwe kuna gata tuluta uwa ya ya ya ya khayike akwata asinda hongya nda tuluta uta hongya da gatala nga kwa kwa diamandi hewu na keta ngonga nga asinda nga nga ya ya shongo da tuta tuta o maike akwa tuluta khabu khau khau khau di tala tala kala kala kala kala inga da gata ito nganga kanuga anuga kada nuga kada mag agmuga guna denga thala kita ko tanga doa hindi lang kita mazeng kung ano ang hindi lang kita tanga gaw ha muna kita nga hindi lang kung ano ang dumbecha nga hindi mo sa chuan ni nang nabo iyon tungo mo tungo chuto nga kung kaya ni kung natanga hindi lang kulo ni nga kukuha tanga ng sangue que tu chae aqui ya kana ka mun makwa ko o jang cha da sangue ka go ka ka kula ai ya ju cha to khali ha usa te gutri da ge ma khali ta sa ga so dia so kwa he ya kana qema ka ninga ke tonu ma tonu tonu ma tonu tonu ma ai ya gogo ya ngo nya ka wana ke u le ka go mba he una ke nga cha tumne gang ke una tanga asna skonda ta skonda tanga ni ni muda ne ka ne ne da ne sa ge a ja kha da ka ne kha ne ni di sa ke sa dai sin ko ke sin kunda ke da sin ko ke sin kunda ta ni ba di ke gu he na ko ko no a ga gu da ke pu ge na da sin kunda ta ke kha ne ge pu ge gu ni da ko ga da ke na da sa ge ta mu chi ko u ta mu chi he una que en la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, también lo que, ah, y cuatro, da que en la, ah, un cuatro, que el tema, te cama de mi, mi, go, un agaba, que pugue, ah, un chan, a tu cana, cate, tu es un cao, c'est un cao, tu as un cao, Aki migo nga minga miga kula. Asaki angkula. Anga anga kula da mi saki tage yusat mi jaga kula da jodu kacho angkula. Daba kanga wa dui. Duza tu asin kota. Sana daba unkongi. Ami kongi. Hakana nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga Ti dure de tuo ngimta ngimta kudu ngakwa. Te inga ata ngwa yakalinga. Te inga unu kanta gata gasunga. Tungu matungu. Kadi. Puga kanta ngay. Kayu ngungwa. Ya kameta ni. Chiko ngunga kakwa tungu. Ya bunga mecha ngu kanta gunda. Ya kameta ngu kanta gunda. Ame nga kakwa. Nga kakwa chuta. Nga kakwa katuna. Eh. Hanega ngewe nga ngunga. Ya. Awa minga. Te. Akan ni wata minta kan wata. Akan ni wata kima tonyung atonyung. Mengi kakakakakakakati. Mingi kichim kata kata nengi. Ah, mchangai. Ah, kuna orang mchangai. Kajla ngi gichang ngi duma ngi. Kulu ngi kala. Ngi mchawa ku ehi. Michu tanga tam chawa. Tet. Teku nama sita jila lagi mchang ngawawe mchawu. Hewu na kita ngambil ni sangat santu dan ngambil ni, cintunan tu dan sangat, cium angin kuat di goreng angin Google, ngoding ngoding angin Google atau ni, ngoding Google kita kuat ngambil ni, ngoding angin sangat tau kita ngambil santu dan ngambil ni dengan kula, kula kita ngambil kuat ngambil jidurin ya, kaba kuat ngambil, dengan dah ni, mulin kan dah ni, gaus mungkin cek dan ni, sah, wakon itu dan ngambil tu dan dah ni sangat ngambil. Tuam cek calagu mungkin aku, ambil sesuatu praga pada nguvin aku tengen gugur dengan atrek tu dengan ba gugur kalian aku, ya kan dengan modal, heu nak ingat sangat, ada gugur kita guna ngapa, ya kau dengan okey, engkau nak fakula, tuikan ki, engkau nak fakula, cuma cari tahu. Kunut trop trop nga kunut trop trop amet den le utonga ki kau kwe kuka ngole sa ngole konda ki kam tswa ya gu ya kunga da ki ya we tsosa ga ngunga ngu kota amasa kana hu chi kwiwa a chi kolumendo a chi kwi a chi kol ta ku ku nga Kingaya, tadi ngai kuo kui mau kete, tika aku ada tunung yang kau cia, kau nana tadi kau kamchong ngade, cingai babi bi dung, tadi babi bi dung lah, sedang ngai kau nana ngai kui kamp tadi di tuklu di gawa kui tadi, ngai isu tuklu kau ngai gay, ikan, kau cik kai gila lagi wana chong lah ngai gay. Kamsun, dah sungguh ingat lagi, ingat kecengan lu, kita itu dah lu kolar sen, ingat dah sungguh nanti, ingat kita usah kata, kau ingat dekah, ingat dekungsi, dan ingat dekasiak kau negara, dan ambil kau ingat sungguh nanti, sengai sa, sakti aku sa, sacuai. Tapi, yang kau mesti am, tapi kata, tak dilingkai sama satu si degut, tak sata, tak gunggung kau, mat. kachin, a kachin by a commander no kachin the chua, nakunda than nay, kay kadig at a quarter, and the digging, kritch water name like at the kadig a quarter, and the yam taking ye woe. Gunta de Gosna. Twa. I don't know. Hasu koke jurate jurate jota ukake a chone nimba ta nimba tampa ukobi ha ande shinda ta sakonda a ukwe tonda chana ta ya itibe ka kuna kwa ke kuda magate mkum ta chuda kum chiga ku joya ke ya ke miyo iko ngo chike ta mike chike ku ke ngo ta singa tsu hasu ko jota tona ko ta and the come down the book one number I should go down and they sometimes they do need to one go do the cook cut and then drink it more than gambling singer and the other day they're gonna cheat the come and we're gonna say go up a wood and he quick go again he tell you and the guy I'm gonna come down Ale he won't come down but I don't think go to gambling it's a clown it's a tour it's a cross tour yeah come here Go only. Come now, why, Bazadi? Come, then who dava? Tell me, I'm most soon away. Kiss how do you catch you holding? Catch how? Yakan, come quarter, I can't get the sound. Momo, no, that I'm going to go at the Chicago. Time no sinner to sound down. You wish singer, no singer about it Monday. I'm going to go to Chakari, Chakuni, Chakachi. I'm going to go to the house. So, I'm going to go to the house. Hey, when I can get a gun, dealing with a mozzin, a quanness in the assignments and a gay cook water, who comes to coach one a quarter day, then it's at a 200 and we are 200. Then we have to get 3 minutes in the night. No, don't go! Get out of here. I'm going to do my tweet. No, don't go. So, I'm going to get the center. ke police go bibi tlhomagela o ke gete o ke tlhomela tshe tsham ke tshe tsham ne a tshe ga tsham da ambe ke mawa tidore ka ya tho ya kalinga te ngawa ya kalinga te ka tsho te ngkhuka tshe te ka ya kwe ka khuka tshe ka khuka tshe ke no dada ga ndibitani baswa u gigita khani ka u tsama tshidze a kakatswa no nqabiya ndibitani we no taya kenge nelenge tsama zama o hu a o jila ke kwanda ke ya kenge ndungunxa kana ncinga ka twa qaqa tsolo ka tsitsa kwa tota nwa ga kukwa taka u ke khubuke khada ke ka go nna kwa ya ya khung ta tota ma twa nna kwa nna nna a bi mana tota ya kana o tsa da tota ya go tshitse kham da nga be nna be tuna no da ne kwa da ya tsa twa da tsa kwa ta ne kwa da kwa ta ne twa tsa dumbe ka kha fal ndi nna joka me o ta nna ya tota ke khang o da ne tota kwa ya tota ne ke ngakha sila nqa ka ngi sanqo ke ge mama ngi mana ya toke aga ka ngi de foto ka o ne tham da ngi ambe chik de da ngambe man sa ngi uta ka ngabi ata ya ka chi tro ambe sa ngi ka ngi gaden ka khu bota si ka uta chi gaga ke kwa ngi se da praka ya ngi mko te ngi kang mko khasin ambe ngi da ba mang khasi te ambe ya ya chwa nga thang ga chang ngi ya ku da ngi da ba ngi chitra bha ngi khada ngi a da ba ngi su ko o ta ko te ko le la te ko ke yu ka te ko ke yu ka da ambe ngi da ba ngi chot te chin hai ko kwe e bu na da ga da chin ngi to na da ba ka to da ngi ko ngi ka to da ba ba ma ka da ba ba e bu na ke nna bi taba ntle nne mo khata ba tlo nkhang ga e mata ngwe tlo ka utu o tuna nne ba ta tlo ka yang ya ka ni itseka go taba tlo wa tlo wa sesu ta ka ni amanda wa amanda nqa ka ta a ka nna ma u ma go ntle mi da du ka tshi ma khotse okay ka nna go ta ka ntle he o na ka nna du ka ta ga sa tsena Do I think? Ya polongota nya kwane polongota nya kwane ambe sigaga ngikagongo ya kule me ya wajuga ngakaqwa ndalisen juka detreta kwane juke magate ambe usinde gakogata kulata kene ndalisen juka kwane juka tlanga kumake ngule kandwa heyo nake ngasi thule ngugao aqinta mka u uchada ngicuba khane Twitter uchada ncwaqo ngi uchama ngule kanti wanga inqulo yo ithwa sinto titonda tithwa chwage ita talende singa yike kulima singa yi ah dai kwa kongo taki iqongo ekuge ka ngoga kuge ngkae wa tsencwika he mgoke inqabi ka xakankangi a ngkae a tshothanga ka tune tsithanga ka wa a tithwa ga xala ncinci sika ngenge kanti wa ka khwa ka dole ga nikati yage kanti ka khwa ta khaqo kuna xa kunda ka ikhatu mne Sike gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga Chile. Tu sei costruita, so. O che gete gete che gambe non polongo da non è non la città da cassinta cassinta ne tu bine in tu mi usi cagare da non da roba di ah ah non non non non e sento lì da lui da sacco e un po' che gete gete gete che mi dite ah ah ah ah I'm going to go to the house. I mean, doggy, cocumca, the cocumca, the cocumca, win the win. Nelligate, said the guy, get cut, ambi, abbe, nintica, cut, and nintica, cut, and nintica, cut, and nintica, cut, ambi. You mean the gaggle, the gaggleman. Then you go to the fatty, the movie, dambi, he covered. And the cooler casica. Do I go to the colle? Hey, say, colle, hey, say, gagga, one, moon. The cargo are cum, cum again. The cargo like a condemn. The car are two manatissimo against Jangles.

0: exco if em kawa ol nga em tena ko chu au nga program ko so ji se ka ke radu ke atu ka khai si pang ko si de ol nga ji cha tena ko ma tama ko ali ko program to ma si de kwang khan ko si pa ke twen twen da khamani te mu ko ka nga ol nga e ten a chi to hang ko sa ko ji se ka ke a ol nga ko nga ke kwet wa khai si ko si de ge ten chong ngo la ngu san chima u lang ko nga ke meng wa tang me kanu se ko si de ge ka u wa khasun ng aula pa nga wa ka ya tu wa khai si mtu tu kwe a ngu ta u lang ji cha hang ko sa ko ji se ka ke apur kham ngo ko nga ke u lang ma mtu chong ngo ke ma si de ge u la a ko nga de ka wa khasun ng aula da pa ngo ko si ngu si kanu si si ma si de ge khasrin ka tan na re pangab asing a khasine ki chukuna wa khasing a khasine ki chung kanu si ga wachi ki pangab ko sing angwe gam mai da ge a angwa gam ta ko sa angwa gam da tu tu ong ge chi wa chi ge mta chung ngo lo ngo ko sa uji se ka ke ra do ke ka wa tu ka si ke mong ngo ma so ten bi tong o lang
1: Mandisa, so I can't take your call, but please leave a message after the tone.

xka fm kawa wala nga wem tene ko chu aw nga program ko se wuji che ka ke rado ke ka ba tu ka khai chi pang ko ke khai kwa ra du ge numuru awani ten se va pen ne kha fm ma si de kwang khang gu su pa ge se minute mo ngang ngo ni ngun ho ji ta wa kwang de ka wa crime ke safety kan ru ji che agu si de ke safety ko chi ngau tu le pang ngo se wa ji ge mtan chong ngo la ngu sa ko ji che ka ke program ngo kon ma ke ka ba tu kha chi agu si de ke wo la ngo e mtan chong ngo kon ga de kan ru ji che tene ku chu aung ngo lang ngo sa ko ji che ga kon ka ya ta ma si de ke se o mani de chong ngo mtan chong ngo ngo sa ko ji ga kon ka ya ta me ku mi sing ngo ne kha te chi ke ko mtan chong ngo ngo sa ko ji che ga kon ka ke ma si de ka wa a dhunru dhakhan hume pangam ku chunga ta asa ku si mengwa ta ngam ki ka uwa kan usia ku siu da ki khasunit ka wa chiki kan kao chua nga ku siu da ki akhasini pangam a tu ngu chukuna iwa khasunit ki chukuna uwa chiki mtan chunga wala ngu sa ku si si ka ki kawa ya tuwa kai si pangam ku siu da ki wala tini ku nga kama ku ya ta ma si da ki kawa sumana chua ngu ta mtani chunga sumana chua ngu ngu sa ku si ka kama ka ke radu ale kwa program ke kawe tu kai se agwe kai kwa radu ke numuru na woni ten seva pen ne kha fm ke maungo maso ten du da umo olam

ka if mkawa wala nga ipangam tanu aw nga programa ko sa wisi si ka ke radu tago si dage kwang kan ko supa ke maniting ang ngay mo hong tao nga ba wala nga ng hujitawa kaya kwang dage ka uwa kareme ke safety kan wisi pangam ko sin dage nchima safety ke wala nga jitya kwang nga kwe alikwa program nga mtutuku nga wala nga jitya ang wisi ako si ka ke program nga kwang nga ke kabaya tuwa ka isi pangam ko sin dage wala nga jitya ang tena kwe nga kama alikwa program mtutuku nga ba wulang nga wang hongkwe sakawe jisige ang hukong taya da masitage mei kumseng nga wala kya nyehe ati jige kwa amalitika ngun hongiko humo kwa nga wala ngun hongjitaba hongkwe sakawe jisige maunga maso da adro nga wala ngun hong jitaba

exco if mkhowa wolanqo ebhonqo mtene kuthu awunqo program kuse kuzithi ka ke radu ke kabaya tu ka khai si pangqo kwe khai kwa radu ke numuru awone ten seva pen neha fm ngam tutu kwe awunqo wolanqo ngwe sakuzithi ka ke radu ke kabaya tu ka khai si pangqo kuse de ke kaba uwa wolanqo jichang ngam tutu kwe a ngonta wolanqo jichang ngwe cha kawisigan kong kaya ke program ngwa ta kusidege kawol ngo em te chong ngwa kon ha ta kusidege kwang khan ko chupa ke fier ta khamanite mo kawang ngo la ngwi e tene ko a chitta bang ko sa kawisi che ka ke radu we sidege wala tene ko ngwa thom ko o kusidege mtu tu ko a u ngwa wala ngwa chicha ngwa ko sa an chima ka ke program ngwa kon ngwa a ko ngai de kanu se kawa tu ka isi mtene ko chu a u ngwa wala ngwa ngwe sa anchima ta ke ka u ares ta ka ta ku ale ku ares ta ke urang ngwe sa anchima res ta ke urang ngo kon nga ke mhong ngo maso tendu ta ngo wolang

x ka f mkawa wala ngwa e pangwa mtana kuchu au ngwa wala ngwa sa kuchu se ka ke radho ke kawaya tu kakai se pangwa kwe senda ke wala ngwa jichan tana kwe ngwa kama kwe ta ma senda ke kwa ngkat ngwa supa ke yen en duenda khamanite mo ngwa ngwa wala ngwa ngwa jita pangwa sa kawusi ka ngwa kwa ka ke radho ke kawaya tu kakai se pangwa kwe senda ke wala ngwa jichan tana kwe ngwa kama kwe wala ngwa jichan pangwa mtutu kwe a ngwa ngwa prokha ngwa ngwe sa anjima ka ke a wala ngwa kwa ngwa ke kawaya tu kakai se pangwa kwe senda ke kwa ngkat ngwa supa ke duenda khamanite mo ngwa ngwa wala ngwa ye tana kwe ngwa jita wa ngwe sa anjima ka ke wala ngwa kwa ngwa ke akwe senda ke kanu se kawaya tu kakai se mtana kwe chua ngwa wala ngwa sa anjima ka ya ke mo ngwa maso tanduita ngwa wala ngwa

x ka f m ka wa wala ngwa e pangwa mtana kuchu au ngwa prakharma kusha wuzi si ka ke radu ke kawayatu ka kai si pangwa kwe kai kwa radu ke numuru wani ten siyeva pen neha f m ngan mtutu kwe au ngwa wala ngwa ngwe sak wuzi si ka ke wala ngwa zicha kwa nga ke kawayatu ka kai si pangwa kwe kai kwa radu ke numuru wani ten siyeva pen neha f m ngan mtutu kwe a ngwa ka wala ngwa zicha ngwe sa wuzi si ka ke apurkham ngwa kwa nga ke kawayatu kai si pangwa kwe kai kwa radu ke wala mta chongwa ngwe sa nchima ka ke wala ngwa kwa nga kwe ngay dake kawa wala ngwa wala mta chongwa ta masi dake kawayatu ka kai si pangwa kwe kai kwa radu ke numuru wani ten siyeva pen neha fm ngan mtutu kwe a ngwa ka wala ngwa zicha ngwe sa de nchima ka ke apurkham ngwa kwa nga ke masi dake kawa Says Militican Gusipa, Mongang over the moon. Uncle said in Chima the Munke, Wolango Kona, Que Alicop Hamma, and to the way Monka Wolamajang was and Chima Kaya, Kay Mongamaso, turned with the Wolang.

exka if em kawa olengo em tenugo chu aungo program ko sa wisi se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangwa ba ko khai kwa radu ke nimuru ya one ten se va pen ne kha fm ngal tu tu ko aungo olengo ngo ko sa wisi se ka ke program ngo ko nga ke kawa tu khai se pangwa ko khai kwa radu ke nimuru ya one ten se va pen ne kha fm se de kwang khang ko su pa minute ne mongkang ba dang ke ka wa kininu joi ke kola pang ba ko se de ke ka chim ngau thula ke ko sin de ke ka ko u sila ka kwa a na kham ko problem ngau no wa chi ke mtel chong ngo wala ngi chang ko se de chim ka ke rest ka ngau wala ko nga ta ma se de kwang minute ding ngai kan ku su pa mongkang ngo le ni ko chi ta ngo sa ko si ke mong ngo ma so ta ngo le ni ko chi ta ba

xkfm kawa wulanqa iponqomtana kuchu awunqa programa nkuwe sakuzise kake radio te kawa yatuka khaisi panqo kuwe khaikwa radio ki numuru ya 107.9 fm masitake kawa danqu ta wulanqa chichakwa nqateke kininu kola ike chua panqo kusitake kawa chingqa utulake kane kawchwa nqa akusitake kawa uzila ngosi de kakwa ahana thamu ko problem ngo de pangwa man hosa man hwa kakwa usela ko kanish mhole wa jigem ta chong ngo wala ngi chang ko sa ko ji che ka ke ra do ke ka ba tuwa khai chi pangwa ko sing de ge wala ngo em ta chong ngo ko nga de ge ka wa da ngi da pangwa ko si de chi ma da ngi ke wala ngo ko nga kwe ale kwa program ngo mtu tu kwe ngo wala ngo sa chi ma ta ya de ma si de ka wala ngi ko em ta chong ngo ya kwa nga de kanu se kawa tu kwa isi mten ku chu au nga wala ngi chang ku san chi ma ta ke rest ka nga wala kwa nga we se de kanu se kawa tu kwa isi mten ku chu au nga wala ngi chang ku sa ren chi ma rest ta ta kanu se ka u ka ne wulu se sa ku sim de ke ko la ke jo pa nga ba se de kawa chi ke ten ne ang ngu ma ngi ngi wa chi ke mten chu nga wala ngi chang ngu sa ku ji se ka ke ra do ke kawe tu kai si pan mo si de kawe lan no em te chong na bu sa ko si si ke mong ma so ten du ta mo ba o lang

x ka f m ka wa wala ngoi pangom tan ko chu au ngo program ko so ji se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pangu ko e khai ko radu ke numuru ya wan ten seva pen ne kha f m man tu tu ko e au ngo wala ngo ang ko e sa ko ji se ka ke program ngo ko na ke ka ba tu ka khai se pangu ko e khai ko radu ke numuru ya wan ten seva pen ne kha f m man tu tu ko e au ngo wala ngo ji cha ang ko e sa an ji ma ta ta ma chi de kwang ka ngu chu pa ge ka ba tu ka khai ji pangu ba ko chi de ge wala ngo ta chong ba ke ka ba wala ngo ko em ta chong ba ang ko e sa ko ji se ke ma ngo ma so ten ti tong ba wala ngo

exka FM kawa wolengo ipangom tenu kuchu aungo program ko sawisi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pangom ko kai kwa radu ke numuru awane tin seva pen neha FM on tutu ko aungo wolanga ji tiong ko sawisi se ka ke radu ta gusi de kawa 11.5 and 20 minute ta ko angkang gusi pa ke kawa tu kai se pangom tenu kuchu awngawolang ji changu san chima kaya da masite gi kawolang ngawem te chungwa ngkuye sagu ji se ke ang ko kaya da agu si de kawa tu khai si pangom te ngu chu awngawolang ngaw ngkuye san chi ma wolang ngaw kon nga kuye si de gi maung ma so tendu tu ngaw wolang

exco if em ko wala ngo pangom tan ko chu aung program ko so wi si ka ke radu ke ko atu ka khai si pangom ko e khai ko radu ke numero ya woni tin seva pen ne kha fm man tu tu ko aung wala ngo hung ko so wi si ka ke program ngo ko na ke ko atu ka khai si pangom ko si de wala ngo ji chang tan ko ma to mo ko ta ko e le ko program ngo mtu tu kwe ungo wala ngaji changu saan chimang kaya ki apurukham ngwa kwa nga taa ku sile kawaya tuwa kaisi mtani ku chu ungo wala ngaji changu saada in chimang kaa ki reestaka ngwa wala kwa nga ki kawa dang ta pangwa ku sile in chima dang ki wala ngwa kwa nga taa kwe aliku apurukham mtu tu kwe ungo wala ngaji chang ngwe saa kawiji sika ngwa kwa nga ki wala ngwa kwa nga ki maungo maso tenduta ungo wala ngwa.

X ka F M ka wa olengwa epangom tena kuchu awunga program ko sa uzi se kal ke radu ke kabaya tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke numuru awuni ten seva pen neha F M anum tutu kwe awunga wala ngazi chango sa da inchima ka ke a program ngwa kwa nga ke kabaya tu a khai se pangwa kwe khai kwa radu ke numuru awuni ten seva pen neha F M anum tutu kwe awunga wala ngazi chango sa inchima ka da kabaya tu a khai se pangwa kwe sing dege wala ngazi chango tena kwe nga tama kwe da agusi dege kwang tena kwe chu awunga wala ngawa ngkwe sa anchima ka ke a program ngwa kwa nga alik pa pa ndu tu kwe ngwa ka wala ngazi chango sa de anchima a resta ke wala ngwa kwa nga kwe sida ke kabaya tu a khai se mtene kwe chu awunga wala ngazi chango sa de anchima ka ya da ma sida ke kwang tibin tu inda khamani te kwen kwe chu pa mo to ngwa kwe mwan hundu kwa wa tol firi da me kumese ngwa wala kya neha adeji ke tina adeji ke kwe mta chu ngwa ngkwe sa kawisi se kaya ke wala ngwa kwa nga kwe alik pa pa ngwa mtu tu kwe mwa kaya wala ngazi chango sa kawisi se ka ke radu ako sida ke ka uwa kininu ka uwa juha kwe uzila pangwa kwa sida ke kawasi mga utule pangwa kwa sing teke kakwa ahana thamwa kwa problemi mga u pangwa mani mwa sa wa mani mwa wa ngka kwa uzila kwe kane chumhale ke mwa ngwa maso dan duita angwa kaya wala ngwa

exka if em kawa ola nga ipanga mtana ko chu au nga program ko sa wisi se ka ke radu ke kawa tu ka khai se panga ko e khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm on to to ko e au nga ola nga ang ko e sa wisi se ka ke a ola nga ji cha ko nga ta masida ke me ku mesem nga ne kha ada jige ko de jong ma ngwe sa jimang ta ya da kawe tu khai si pon ngwe khai khai kwa ra du gen muru na oni ten seva pen ne kha fm on tu tu kwe a ngwa ka wala ngi cha ngwe sa jimang ta ke program ngwa ko na da go si de ke ka wala ngwa de jong ngwa ngwe sa jimang ta ya da ma si de ke wala kwa le ka wa kini nu jo a ke ko la pon ngwa go si de ke ko jing ngwa du re ka na ko jo ngwa ka go si la ngosi de kakwa ahana thamu ko bumi mengo wa chi gem de chong ko ra ngo se uji se ka ke ma jo e thamu ko bunga ke i uji se ke kum se no de kha ko kum ng a de ji ke me de kan ko na a de ji ke kuin a de ji ke ngol ju ngum ka o se ne jet mon style o manel ngo de bungu se on tu tu si la